90.6 ak ci leer gi FM Louga 94.6 mbokk yi bismillah ci jotaay bi ñuy waxtaane khalife serigne touba ngir nama taata nakarro ci seen tedd ngi jikko waye seen doxin ak seen doxlin mu sell ci lepp di ñal ñi kasse mbokk yi khulafaul qadim jotna di yeesal suñu cant suñu jaayen ci suñu sang cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna lañ nangul ci ñaan ci lu borom mu gën di ñu ko fayal seigne mohammedou muntaha moy jeewriñ ci seigne mohammedou muntaha moy buntu bi takat buntu bu ubbe kula ci kep ko ko borom yiw nga wala yaangi sakku yiw ak mbax ñor la acca kay buntu bi tejewul ndax kat mom tubarkalla dafa nek ci buntu sulu borom bok ci sam yi nga xamne ñi ngi samal ci borom ay xurmatam ba kenn duko ñaaj waye ku bëgg yiw ñew nak acca kay mu joxañ na sunu borom tawabullahi lam yakum murtaja kan moy borom pesse bi ak mbekté mi cheikh muntaha la kon acca nañu ko ñaanal mu yag fi lol te wër lepp lu mu yéné ci liggéeyal qadim muntaha yalla wax yalla jëf ci lu kawé bép ñort suñu kilifa yi diiné hakay dañ leen ñaanal mucc ak tawfiq ak fuñu mëna né aw ñi jitu ji yalla ci borom di gëndi yeesal yermane ki leer ci ñoom mbokki nak man dama yitté wo lol ngeen ñaanal ma njub ak ngeeremul yalla mbokki yitté wo na lol ngeen ñaanal ma yermane yalla ak ñeekelam ngane ma ñepp ko bëgg di ah ak ñepp di ak ñu nit di man la waw ma ngi ñew kon nak yeena nako ta ñaanal ko ñepp rawati na way jitu ci ci keur dekk ka waye kuy da kuy bay tambal ci sa wo day saan di ñaan nak ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mba ma koy jëf mba ma koy jëf lante li nak man sama bop la koy ñaanal ndax japp na ne man nak mako soxla xana ndax kudul man japp na na rek yaang ci yoonu ah lu la yaakar ci ñi nga xamne ñi ngi soobu yoonu baax nak la wax ñi soobu yoonu baax ci tay gor gor ah japp na na ñanga ca kon nak motax man ma sakku na ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma makoy jëf ba makoy jëflante lepp lu ma nek ba ma mel ko ba ma wa nek lepp lu may yëngu lepp lu may dox ma makoy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxeñ sama jëfiin sama doxeñ ci mo doxaliin na teggu ci mandute na teggu ci dëgg na sel na yalla rek tax mbokk yi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tay ñew nañ ci ngeneel kan moy borom ngeneel mbokki ñew nañ ci yermane xana kon dañuy laaj kan moy jëmm yermane mbokki ñew nañ ci lewet sa su ko laaje jambar joju kan la mbokki ñew nañ ci sam bu ko mat sekk ba ko bëgg yaq bo diké fekk fak tar gu mat sekk kon do mëna yaq jambar joju ku mo mbokki dañu bëgg ñew ci aji liggéeyal li khadimul muntaha doon liggéey ya ko no khadimul muntaha

ba liggéeyal ko liggéey bu am solo ca fam ko soxlaa. Ne Cheikh Mohamadul Fadal jàmbaar ngi nii teel naa ko tudd de, waa ndax dama na bërit ngeen xam fa ma jëm. Kon su ma ne dinga neelu jàmbano koy xam nañu ko jërul yàggal. Kii moo nekkoon ñaareelu xalifa Cheikhul Karim radiallahu anhu. Maa ngi siyaare sëñ Abul Baraka di siyaare njaboot Cheikh Mohamadul Fadal di siyaare njaboot Cheikhul Karim. Sëñ Fallu, lu Serigne Touba yittewoo yitteel na ko, moo tax far mu ne man sax du ma dara naa nekk ci biir Serigne Touba rek. Kon kay ku gis Serigne Touba gisaale ko. Mu ne ma day mbir mi day jaay, kon jënd naa. Moo tax la mu laaj ci coona te laaj ko ci muñ. Cay Sëñ Fallu, jànkonte naag loolu lépp, waaye cay muñem ga. Muñaa kon la, waaye muñaa kon la, ñaar yépp la boole woon. Kon lu metti metti mënoo ko xam ci moom, ndax muñaa kon la. Waaye nattu yi dal féetee ci mborom dal na ko de, waaye tubaarkàlla muñaa kon la. Sëñ Fallu, doon nañ wax ci jotaay bii ay seer yu am solo yooyu ay jàmbaar def nañu ko ci moom. Dëgg la, ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi, waaye am na ci ñoo xam ne nekkuñ ci réew mi ca doon ay kilifa di kilifa yi diine yu mag, seere nañ ci Sëñ Fallu. Xam nga dañuy faral di wax ne bu ne diw baax ñu ne mbaa mbokk yaa ko wax. Waaw, lee bu wolof la, loolu baax na. Léeg-léeg nag ñu wax ko am ko na xanaa bu dee mbokk yu baax ya. Waaye boo xoolee léebu ñaare aw léebu ci làkk bu mën a doon, juumte du ca am. Léegi nag ku ci nekk da ngay seetloo jubbanti ci wolof. Waa, xëy na nag ak dégg wolof la, waaye mujj na day fa mu àgg mooy wolof amatut ay léebu moom. Loolu lañ mujj taxawal. Te bokk na ci aw làkk la koy valoriser, la koy jox ab gëdd dëgg-dëgg, lay tax mu riche dëgg-dëgg-dëgg. Dëgg na mu am ay mufradat, am ay vocabulaire yu bari. Lu ci nekk ñu xam fañ koy lañ cay wax, loolu benn la ci. Lu ci nekk ñu xam nañ koy waxee, mu am ko ci làkkam, ca du ko àbbu faneen. Donte àbbu aayu na ne làkk yëpp dañu àbbu nag. Ndax am na ci yoo xam ne bu dee ab liggéeyi la, wala loo xam ne làkk sàng moo ko moom, ndax ci seen culture la ñoom ñoo ko njëkk a taxawal. Su boobaa làkk bu mën a dénn ku koy jëfandikoo na ko làkk woo waxe rek nga koy waxe. Loolu am na. Waaye tamit teewul nag làkk mën naa riche ba am na ay làkki boppam, ay waxi boppam ba ñeneen sax mën nañ ko àbbe ci moom. Waaye tubaarkàlla itam léebu itam ci li wane riisuk ab làkk sàngam ca la bokk ay léebu. Loolu la ñuy wax wolof njaay nee na. Waaye léeg-léeg nga dégg ne tubaab nee na, léeg nga dégg ne araab nee na. Bu dee wolof na dafay aay ci boppam, léeg-léeg sa complexe ba dàqal na wolof moom loolu lépp. Bu dee ay baat, ay waat, lu ci nekk dañuy wane ne wolof fare la ko jëlee. Da ngay dégg ñu ne waat sàngam ñu ne ci araab la jógee. Bu nu ak baatu arab rek ñu ne ci arab la jóge. Bu nu ak baatu tubaab ñu ne ci tubaab la jóge. Te léeg-léeg ñu gis baatu tubaab boo xam day nuroo ko lu wolof di waxe sàngam ca doone tubaab bi ci wolof la ko jëlee. Léegi ñu dégg baatu wolof buy nuroo lu ko arab waxe ca doone arab ci wolof la ko jëlee. Waaye tout cela da ngay def ne wolof moom amut, waaye mooy jële ci ñeneen. Complexe wala lu mu doon du ma ci tuumaal kenn. Ku ci nekk da nga seet sa bopp ba xam loo ci jublu. Bu dee léebu yi da ngay dégg bu nit waxee ba ne arab nee na nàngam daal di waxu léebu, ñu ne est ce que moo ne boo ko génnee ci contexte ba mu nekkoon day ca settantal la arab wax ca baati arab ya waati arab ya boo tut mën nga ko jéem a jubbanti yow sa bopp, ndax yaa ko génnee ci contexte mën nga ne arab daa jum ndax déet nàngam. Léeg-léeg ñu ne tubaab nee na nàngam, tubaab day wax nàngam, waaye da nga koy bàyyi ci contexte nangu ko ndax tubaab a ko wax.
waye bu ne wolof neena nangam yow nga gene ko ci contexte am andi ko ci bané wala nga généraliser ko bonop da na wolof da djoum wala nga ne wax bu yaqku la wax wolof yep neena leg wax du yaqku la li lum don tan nak ñoom te amu ci ci lak bu ma la don say lemu ñoom te ci am lañ ci djub la ci lak ba djublu ba tax mu ne nangam contexte sangam motax nangama tax mu don lola lola nak boko baye fofa djumte amu ca waye boko beugé génné nak wala mom mu teunk ko fenn yow nga bëgg ko yaata bu ko boyal su boba yow ya andi djumte la ya andi djumte la ko lolé luma ta baye xel motax wolof bu ne bunde diou bax ñu ne bokk ya ko wax ba bokk ya ko wax lolé man nañ ko déggé nonu ñumte amut fofu man na am man nañ ca bañu yokku ne kare sax ba ñu bokk yu bax ya ko waxit ko ki tam man na am deug ndax fofu da nga da am benen contexte bu mu dugg motax waye wolof nam ko boyalé mom ndax xam nga lebu do détaillé mu no détaillé lo motax fokk da ngay teunki wax ra hikma la hikma da ngay bayyi no da mu dem bu ko defé nak bu né mba bokk ya ko wax moy man nga ko dégg ci ñaar anam bu ñëk bi moy dañuy gis né ñaaré mbokk pour ñu wax sax mbax day jafé lélé nak ci ñeñ ñi fébaru xol da ci am nak ndax sa mbokk mi nga xamné yéne bokk léen bokk amana ngeen yarono wala xam nga ko bëmm yi gone wala nangam nga bëgg ko séral ak ngeenel lu jafé lay doon ngeenel lo xam bo wutul yow mo lay tim ak jafé bu ndeme ba wax ko rek su boba yow bax nga yow tan ko waxal koko bax lo meun nañ ko degg ci ba mbokk ya ko wax meun nañ ko degg itam ci amna ño xam dañuy bax ci biti way duñ bax ci seen mbokk yeneene mbokk mo meun nañ fa bax ñu leen di tag kon ko xana aw tag la bëgg waye say mbokk nak mom nga xam nga ne pour ñu tag la lu jafé la do leen dimbali do leen taxaw ci amna ñu ko yeyo so deme ba def ko nak na ngay dimbali ñeneen ngay dimbali say mbokk ci tambalé fa la gëna jégué su ndeyo ba séré ko bax nga de tax ya nga jokk bokk kon kay ba mbokk ya ko wax baxna cheikh mustapha nak ay mbokam séral nañ ko bax ko waye cheikh mohamed fadi mi ñu waxtane tay non lañ ko ko séralé njabotu serigne touba gi noko topi non ñom ñep ndax buñ waxe ci khulafa yi wax nañ ci ñi dess ñom ñep non lañ séré kon cheikh mohamed fadi ay mbokam ñu jikko séré ak baxam ka nga xamne dañe nak ba mbokk yu bax ya ko wax koku dafa japp ne ay mbokk ñaare da ci am ño xamne ah duñu dañu am febru xol duñ bëgg séré sen mbokk sen baax mbokk wala dañuy jéma xex sax sen mbokk amna ci su boba ñoña du la séré lu baax lu lañ japp waye na ñu baax ñu ñoo lay séré lu baax koku amna dëgg fofu kon ba mbokk yu bax ya ko wax cheikh mohamed fadi ay mbokkam ñepp dañu bax mo taxé ñun ñepp ko sér la bax day sam waye batay nak fune ba mbokk yu bax ya ko wax lool kon xam nga bax na waye ku bax xam nga lu bax rek lay wax waye nak mbokk ya nga japp ne baxu ñu fune bu ñewé ba séré la ak bax nga dé yow sax bax na lool dé sax bax ci bop mo bax na mbokk yi nga japp de xeyna du la séralu mbax ngir japp nga ne nawo seeni jikko wala am nañ febru xol wala nga japp ci kañaan wala dara ba tax nga ne ñom mom bima diglu seen séré ana muñ ana fekk kilo dog nga jokk ko ci deug yentou sallallahu alayhi wasallam lolu modou jokk bok waye ko lo jokk nga jokk ko mom lolu mom bax na de waye ak defenta la dal manam dala defal nga defal ko ak fayanta la kuma jokuma jokk ko kuma joxuma jox ko koku la ci tege ñaari moy kon kuma dok ma dok waaw ka ngay def la ñaaru fulla la koy tek ci fulla mi ngok kon nak mbokk ma nga xamne kon dala dok nga am japp nga ne kon yow nawo ak mbaxam yow nga dem diko jokk wa kay koku boko jokko bu yagge dana mujj nangou ne kat yow kat bax nga kat kon koko man na wax bax ka donte donul ko bax xana ci ding ko gisse yow cheikh mohamed fadi ak jokam bok
xarbi mu ci xejjek seen xañmeewu ci ku jege ku sori ak jokk mbokk nak day lamboo seetante siyaarante day lamboo waxante lu baax day lamboo waxante lu baax gogu waxante dëgg baña jayante daja jayante taggo jëwante bu ci am waye tam day lamboo nak di joxante di dimbalante cheikh mohammed fadal bu dé dimbalé man nañu wax né mo nekul laqway tekki wër way laqway ci képp ku aji ragal way wër way ci képp ko xamné aji yitté wo nga aji soxla nga bu diké sa soxla soosu dañ ci mujj am bekté ko ñamo do faatal ay mbokam séra nañ ko mbax waye tam ñu dul ay mbokam ci buñ ko day wax ci mbokku aade yi séral nañ ko mbax donte ma dañu doon mbokki julit ñoñu andi nañ ci ay séré waye tambal won nañ di ci andi nak ay séré ci ay kilifa diine ño xamne amna ci ño xam ci mbokki lañ waye amna ci ño xamne mbokki julit lañu waye ay kilifa lañu mag nak fañu nek di borom xam xam yu mag lo xamne séral nañ ko ci mom kon ko xamne nak say mbokku ci aada séral nañ jenn sér ji ben la muy sang bax say mbokku ci diiné ndax say mbokku ci aada it mbokku ci diiné la ñaar yépp waye say mbokku ci a diiné itam séral nañ la ak bax jenn sér ji la bax nga dé wax deug té lolu dal na cheikh mohammed al-fadal yittém ni mu koy faral di wax am ñoo xam yitté ni ñi amé xejje seen ci joxé ak dimbalé nga xam bu ñu dimbalé ni da naan ki day fi la bok motax ma jappalé ko ci daraam wala ma jappalé ko ci daraam wala ki day diwu ñu bolé ci koku sama mbokk wala koku amal na la intérêt wala amal na la jëri wala koku kilifa la ci mo ñu bolé ma japp ak ñi noon man na dama wax na ginaaw kala bolé mom di mindeef ye daraaje jum am wala ni ngeen bokké wala lu mel non motax wala inter jo ci am motax nga japp ko wa ko la yalla bolé nak te mindeef mi nga xamné soxla na ko ko dimbali rawati na mu dik ci yow yalla ko bolé yow bu diku ciewit yow ya ko wara geussu bo geusso nak ko gis rek ko yam ci mom ci xamné ki yayonako xamal yalla la bolé mom way da ci am ño xam bu ñoo lacc la yasaluna nas ilhafa wala bok dina taafuf kon yoy nga jappale len lu am solo la kon jamo do fa da xamé wuton ci njariñ ak yitté liñu wax ki ak ka mo ñepp la ci yamale won kon taw baami la rek fep fep lay daralé lolu motax ci séré yoy yi ñu nekkon ci alhaji mohammed abdullah ibn ubaydur rahman al-alawi ci mbokkanaari la bok ndaysan ci deere mbir mu satul nadim waxon nañ lim ci jotona andi bam wax ne khilafa gi nga xamne ci la nek moy mu samono fadal mom day ni mbokam fu mbokam tegon tankam nak la tek tankam mu sax mu safa kon ño mbok jeegu tax yalla sax dalena boole nak motax mëno waxtaan cheikh mustapha bam jeex ci laalu ci seigne fall mëno waxtaan seigne fall ay jaar bam jeex ci laalu cheikh mustapha nak yalla da leena boole ci jang ma ak ci tarbiya ga motax alhaji mohammed ne khat farihat tuba wa ahlu tuba istawajuhu tajahan mahsuba allahu akbar neena wa neena tuba ci bopum begna wa tuba ci bopum begnañ kérok bañu ko keppé bañu ko djébalé jox ko mbaxanam kiliftef ga ci gata mëna ko fi lénul nén touba ci ñëk bi wa touba itam becc lool nak dess na ci gëna ñëw ci frañ patié way waxtu wéñu tap bokk akal borom touba ni di siaré bu baax nak ñabotu wa daru salam di siaré di ñaanal mam cheikh anta yalla ci borom digen ni doli ay leer ak yermane
doon ko xam ku ko tuddu dem tuddi Cheikh Mamadou Fall defena digam ak mom da buñ ci ñewoon di wax digam ak ay mbokk way digeentem mo ngam Cheikh Antar doyna sekk am bo ne ci njabo ta feñ na ci ci Modou Mamoun mom Cheikh Mamadou Fall doyna sekk ci Modou Mamoun lañ ko tuddé mu nekkon khalifa mam Cheikh Ant defena mo nekkon nek khalifa am wa bo demé ci atu mam Cheikh Ant ay ay Cheikh Mamadou Fall nga fay fekk ci atu bi ci bokk njabo ay Cheikh Mamadou Fall nga fekk seen jëfëlante tam rafet lool bokk na ci sax tabarkallah ay taxway yu bari ba ci aju mak goge am Cheikh Mamadou Fall mom da ko yene won Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ngir adjal ko aj bu yene won ta yalla sun borom def boba nat ya tambali ba lola melni ci walu zahir ak galankor xawona am ci aj goge ci walu zahir donte nak ci baté mom yalla defal nako ko ndax ra zaqtanil hajja tayyan anta muqtadim mal diwari wa zawran fika ya allah lol yalla defal nako kon mam Cheikh Ant digam ak Cheikh Mamadou Fall ku ci doon waxtaan defena do fi joge wala bok dana bari jotay lol ci lutax nga jexal ko ak jeuflenti yu bari bari ba fenc ci njabot gi fenc ci jeuflenti fenc lu bari ba ci ay seut yo xam nañ ñaan ni seut mam Cheikh Ant lañ way seut Cheikh Mamadou Fall seut yi njabot Cheikh Mamadou Fall wala fi nek seut yi mam Cheikh Ant les na ci gëna ñu di siyar ñepp di leen rokkel bu baaxa baaxa ba ngeureum wolam mi tawfiix am yalla tax ci barkel bako ak borom tubang ni ko faal xadi mo ni waxtan len di lu war la len di lu wor ñom di ñetti pa yaal yalla tan len di ñu fetto yaal yalla fetti ñu fep ku len top yalla gindu ko ku len sopp yalla sopp ko len jublu yalla jublu ko ken jublu yalla rabb ko ñi jitu yam su borom yok leer keer man ci ñom ki fe nek tay ji borom passe bektum cheikh mom khayyar fi tagulot yow di siar bu baax seigne abou baraka mom cheikh mom do fadal di siar ñe bari seigne fallu di siar seigne abdou rahman cheikh mom do fadal al imam waye tam di len dik dajé suba jam na ma jëlé jotam di siar soxna mamadou cheikh mamadou fall ak ñeubul seigne fallu yeb len dik dajé suba jam ñu la ma dégg jotam jamal islam ki nekk ñettal khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh abdullah al-bakr radhiyallahu anhu mu nekkon jant be fam tuba khadim cheikh abdullah jam cheñer fam dakar laj tan ci seigne alou jaay ñu andal cheñer fam leer def fam lu ci cheikh lu ñu andal ci ak jubali jubo jek jek ci ñu ko yene kep ko dëgg ma ñu dëgg lu fi suñu reew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: ci yoonu suubu yoonu yàlla, yoon wu leer lan tëral. Bu dee masalan ci misaal wàllu fàggulu lew liggéey, loolu sëñ bi jàngale na ci. Wàllu économie loolu dugg na ci njàngum njàngale bi sëriñ bi. La ci njëkk mooy sëñ bi dafa digle ñu fonk liggéey, wa amal li di dunia bi ma takun tamkusu fiha ayuha alfatinu, na nga sax ci fàggulu lew liggéey ba mel ne doo fi jug. Yëmul ci loolu, daraa wax sax ne ñi nga xam ne dañoo wax ne dañuy wëkkirlu ci yàlla ba nanguwu ñoo liggéey, ñooñu seeni xel ñoo neexul. Fa tarku kasbin liddia tawakkuli maa altifaatin fexlu xumrin in jëli, mooy yow nanguwoo liggéey ba pare itam sa yitte yépp mooy di xaar ak di xalaat li ci loxi nit ñi. Nee na kooku moom ku xel ku ënt xel xelam rek moo koy def. Loolu kon jàngale na kon ñu fonk liggéey njëkk. Waaye itam ci biir liggéey bi dafa am lu mu ci jàngale, mooy la ngay fàggu na nekk lu lew. Iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa, mooy li ngay fàggu na nekk lu lew. Sa njënd ak sa njaay ak sa fàggu yépp ak sa liggéey bépp na tegu ci ni ko sharia bëggee, mooy tax mu lew. Ndax nee na dañoo wax ne bi aklihi yabdul huda wa taa, su fekkee ne yaa ngi lekk loo xam ne lewut, loo jëf yàlla du ko nangu, mënoo jub itam loo ñaanit yàlla du ko nangu. Laa yanfau al ilmu wala al ibada bil akli al xaraam inda saar, sax mu xam lu mu bari bari bari sa jaamu yàlla lu mu bari bari. Boo dee lekk lu xaram wala li ngay jëfandikoo lewut, yàlla du ca soxla dara, du ca nangu dara, te dara du ca baax. Moo tax sëñ bi daa taxaw ci li ngay fàggu ci wàllu liggéey na nekk lu lew. Boo ko fàggoo ba mu lew la itam bul ci xaabaabal ci jëfandiku gi. Loolu sëñ bi daa wax, dana wax ne wajtahidu in niltumuhu fiqtisaar an chibain fa innahu rasu iqtiraar isibaru saxsi min alxalaali mabdau kulli charri fi lahwaali, lekk ba reg ci lu lew. Loolu mënees na ko déggee ci anam yu bari, mënees na ko déggee ci jëfandiku ci xéwal yi, waaye mënees na ko déggee ci bagage yi ngay indi sa kër ak kër yi ngay tabax ak yu demee. Loolu loo ci ëppal rek weesu nga limite ba ci sëñ bi wax. Te boo nee na loolu mooy bopp woru, foofu la ay yépp ak sikk yépp foofu la tàmbalee. Kon wàllu liggéey sëñ bi am na yoon wér, wum ñu ci jàngal, wum ñu ci teg. Mooy nañ nangoo liggéey, waaye li ñuy fàggu na lew, mooy niñ koy fàggoo na dëppoog ni ko sharia bëggee. Te itam lañ cay jëfandikoo buñ ci xaabaabal nañ koy delluwaat suñ kem kattan ci yoonu yàlla ak ni ak li yàlla bëgg. Ci misaal itam ni ngay dundeeg société bi, ni ngay dundeeg nit ñi, sëñ bi lenn lu ci ne am na lu mu ca jàngale. Sa diggante say wayjur wax na ne wa burra waalidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayaaka anhu li rabbika fa yasdaadu ulaak, mooy say wayjur na nga leen toppatoo di dundal sa diggante ak ñoom, di leen jokk te di leen yërëm, te luñ la digal na nga ko def, luñ la tere na nga ko moytu ngir yàlla. Soo ko defee de di nga yokk fa yasdaadu ulaak. Société bi itam boo seetloo ñaara ci ne wala ñett mooy ñi la mag ak ñi nga mag ak ñi nga xam ne yaa ñoom a tolloo. Ñi la mag sëñ bi dafa wax ne wa haytuma saaxabta shaxsan akbara minka fala tazal lahu muwaqqira waxdimhu fi jamici ma yaxtaaju ilayhi tuqdaa laka baadul xaaju, mooy ki la mag soo àndeek moom wala nga nekk ak moom na nga ko jox cër wek ko, te na nga ko na ngay sax ci di ko liggéeyal li mu bëgg lépp lu mu la sant, te nga man ko na nga ko def ngir yàlla. Moom ki la mag. Ki la féete ndaw dafa wax ne farxam saxiiran laa takun muddaxira anhu layaadan min nasihatin tara fiha lahu rusdan. Ki nga féete mag kooki na nga ko yërëm ba mel ne ndayam ak bàyyam ci moom, bul ca yem loo gis mu amal ko njariñ na nga ko ko digal, na nga ko ko dénk te yàlla tax. Muy dem rek ci misaal am na yeneen tariixa yuñ fi nekkal, ñooñu sëñ bi jàngal na nan la ñuy jëfalanteeg ñoom. Wax na ne fa kulluhum yad'u almuridina ila taati rabbil arshi haythuma jala, tariixa yépp dañuy woote jëme ca yàlla bilistiqaamati ci njubit ci lañ ne. Kon fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim abad, bul ree benn tariixa, bul diingat benn tariixa, jàppal ci li nga ne. Mën ngaa am fu lay jàpp ne nag yow ya gën li ñepp tariixa gën li ñepp sëriñ té loolu moy liñu japp buñ ko japp doon dañuy nekk fenen waye loolu na jottu ak dara wormal ak worma ji ñi jox yeren nit yalla yi señtu baata ci da wax lu bari di wax ne mu'azziman li hurumatil arifin qabil a'daril baraya kullahin moy na ngay wormal ormay nit yalla yépp bul yam ci loolu sax señtu da wax ne wazur khiyar al ulama wa salihin واخدمهم لله جل كل حين واطلب دعاءهم ومنهم ابد كن ذا تبرك فتزداد الهدى موي نغا لين دي سياري جي نيوم نيت يالا ي فوري فك فني مانا بوك اك بروم خام خام ييب ني تاي تاي موي بروم خام يي جيفي لا ني خام اك نيت يالا ي نغا لين دي سياري جي تا بول يم سي لول دي لين ليغيال سا كيم كاتام لول مانا ديفال سي لو باخ nga def ko بول يم سي لول ديل ساكو سي نيوم نيان bu leem ci lolou lo meuna bakelo ci ñom nang ko def lolou jangalem señ bi la ci sun digg ak yenen señ ci ak yenen tarixa yi señ bi yemu ci lolou yonente yalla yi ak nit ak awliya yi yep dara wax de na nga fexé ba bëgg leen ci sa xol walazimu hubba jami'il anbiya wal awliya wa man yuti'u rabbiya señ bi yemu ci lolou julit ñi nga xamne ñom nga xeqal nga xam duñu ay yoruñu tarixa wala duñu ay nit yalla yu mag jirit ñoñu señ bi dara wax ne la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub moy bul doyal ben julit bul gëdd ben julit bul ngañi ben julit bul tital ben julit su la yalla natto ba nga def lenn ci yi mo wax nang ko gaaw tub te moytu lool señ bi da yemul ci lool da wax na nga fexé ba ñi gëm yalla ñepp nga bëgg leen ci saxol hibba jami'al mu'minina nawiyan khayran lahum nang leen yene aw yiw itam yemul ci lolou dara wax ne fakhdimuhum turran li wajhi llahi julit bo meuna defal dara ngir yalla nang ko ko defal ngir yalla moy li yo khidma khidma wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan war rahma moy nun muridi sun yitte mo wara don kuñ meuna jariñ jariñ la ngir yalla jariñ lo xam duñ ci sentu ak bay duñ ci sentu ak cyant duñ ci sentu kenn xam ko kañi jariñ duñ xol julit la wala yefer la wala ku meuna don ndax señ bi yemul fofu dara wax ne nit ñi nga xamne sax duñ ay julit nit ñi rek wa kun ma'an nasi jami'a bil khuluq al hasan yuhibbuk al badi' nit ñep na nga maasi di jëflante ak ñom jëflante bu tagu ci jikko ju rafet bul yam ci lolu wa kun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka li nga bëgg nit ñi def la ni na nga ni def julit nit ñep seen bi yemul ci lolu ben nit bu mëna doon ak lu mëna gëm ci kaw suuf seen bi dafa wane lepp lu mu sakku ci yow na nga fexé ba defal ko ko nam ko sakko wala yarum minka layadan arimu illa fa'altahu bidaka tukramu señ bi dara wax itam ne yow na nga fexé ba ay teggin yow nang ko am waye bul set nit ñi am nañ ko wala amuñu ko yow yow fexal ba am ko rek bal ya'tabir min nafsika al-adaba wala tutaliban bihi al-asaw bul fex bul bëgg kenn jox la cër fexal bay joxe cër yow rek bu la nit ñi joxe cër baxna buñ la ko joxuti nga xamne loolu la yalla dogal wala takun multamisan lil-asarat bul gëstu sikki kenn bul jëm xam ben sikki kenn wal tarhamul khalq li wajhi llahi min def yep nang len yeuram ngir yalla lolou moy njangalam señ bi ci suñu digënté ak société bi nga xamné ci lañ né lolou it amul sikké ki nga xamné moy jëmmal njangalam señ bi ci jikko yu rafet yi mo wax ak doxalin wu rafet wi jëflanté bu rafet bi mu jëflanté nit ñi nit ñepp koy maasi sopp ndax yalla dina ko bëgg nit ñi dinañ ko bëgg waye fofu señ bi amna menen njangalé mum nu fi wax moy na nga moytu nak waru bu la nit ñi tege nit ku bax tamali di la ñaanlo di la fonk wala ngay waxtaan ni nit ñi di la bëgg ngir jëm señ djuba neena na nga moytu fofu benn mbir moy waru dara wax ne summa salamatu min al-ghururi min as'ab al-ashya'i fi ad-duhur li'annahu yakunu bil-ilmi kama yakunu bil-jahli mucc ci waru moy li gëna jafé ci kaw suuf bo ci bëgge mucc nak señ bi da tegal yoon wu leer dafa wax ne faman yada yaqinahu limal wara yadhunnuhu fihi fa ghumrun dhukara li nga xam ci sa bop bo wete sa bop ci ay sik bul ko jende mukk li nit ñi wax ci yow nit ñi nga xam ne xamuñ ci yow dara wala yaghruka maqalatuhum fika bila ilmin wa tabjiluhum wala yaghruka madal azmani maji'uhum laka min al buldani li talab al ilmi wa lit tabarruki wa li ziyarati li khawfi al mahlak li annahum lam ya'rifu ma batuna fika min al aybi wa ma wala ma alana moy lila nit ñi waxal ci lu bax cër biñ lay jox dik gi ñi dik fi yow di barkelu fi yow ak di la siar ci lolu bum la wor mukk ndax nit ñi xamuñu sa bir motax li len yalla wan sutura sim def ci sa kaw rek mom lañu gis mom lañu jëflante ak yawet sutura sosit dafa wax na yow na nga ci rus sa borom wastahi min nadari rabbikal karim fa adamul hayai shimatul laim kon lolit lu am solo la mel na ne waxtu yi noongi xababal manama ñew rek ci ñetti pon yu am solo ba ci jëk moy ki nek ci bir société faaw mu am xarit seigne touba wax na melaw jangale na xarit nan la wara doxale ak xaritam wax na ne xarit moy li gëna neew ci kaw suuf ñu bari japp ne lu yomb la ku juk nga ne sama xarita waye moy li gëna jafé ci kaw suuf wal akhu haqqan wal khalil sidqan andaru min kulli qalilin haqqa daari joxe nak li tax li ñi xamé ne ki sa xarit la moy inna akhaka al haqqa man yas'a ma'ak sa xarit deug deug moy ko xamni lo nek da cey nek yow do dem ba mbir mi jafé rek mu genn taxu fele dedet lo nek mu nek ta yow wa man yadurru nafsuhu li yanfa'ak moy ko xamni bu lor taxawé day bëgg gaddu lor ja yow nga nek ci jam ak sutura ak xewal mo xarit non lay mel day bëgg lor bopam ngeen jariñ la wa man idha raybu zaman sadda'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak moy ko xamni so de ba aduna tasare la sa lepp jaxaso sa lepp tasaro yitte mo don dajale wat la ba nga don ka nga donon daja tagi tan ne waman yukhfi khul fa qultu waman yukhfi al khana li yarfa'ak moy ko xamni itam lim xam ci yow ci sik ak jikko yi ñaaw da koy neub diko mur waxtu wu ne ngir bëgg la gëna yëkëti ci kaw ci kanam nit ñi kon non lañ loolu lañ seen bi jangal ci nit ñi doxale ak xarit bu de jigeen yi tam masalan seen bi fatte wu len soxna yi seen bi amna lu mu jangale ci jigeen yi murid jigeen yi julit nan la wara mel digal nako waxtu wu de dafa wara nek ab muñ kat dafa wara amit ragal yalla ci lu fess ak ci lu neub dafa wara sax ci itam di delu ci borom waxtu wu ne lu ñew mu delo ko ci borom dafa war itam di and ak ñu bax dafa wara di neub bopam seigne bi dara wax ne wala tasali tasturinal badala wala tukhalit ar-rijala zamanan jigeni murid bul dañ mukk di sutural sa jëm ak di sol cholum l'islam bul jaxaso ay goor itam rawati ne dem jigen gi nga xamne dafa nek ci ab sey ko gi seigne bi fatte wuko buñ sétlo dañu gis ne seigne bi liko gëna yittel ci jigen gi nga xamne mo nek ci ab sey moy da koy digal na nga top sa borom keur ndax dara wax ne wala tarumi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika bul japp ne man nga top yalla te topo sa borom keur lolou mën ta ne wal ta'lami anna jihadan niswa fi ta'ati azwaj jigen ni sen jihad deug deug mi ngi ci top sen borom keur wa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma idha lam yarda anha abadan falaysa yarda Allahu anha sarmadan muy dem rek kon señ bi fatte wul jigen ni itam ak societe jigen ni ak fagn ne amna lum jangale ci senu dundin ak ñi nga xamni ño nek ci ay keur lum jangale ci sen digeunte ak senu njabot ak sen borom keur masalan amna ci njangale señ bi lo xamni duñ mëna wax ne lum bind la waye lum jëf lañu gis lolu mëna ci jël misal dekk yi mu doon sanc lolu du lum bind waye nam ko doon sancé am jangale mu reuy ma nga ca fami jëk tambalé moy tour wo mi tanal dekk ba day doon tour wo xam day amul laalé ak sun borom tabaraka taala darus salam darul mannan da touba darul quddus darur rahman darul alimul khabir al buqa al mubaraka muy dem rek dekk yi mu sanc yep day gis ne tour wi bam koy tanal day doon tour wu amul laalé ak sun borom tabaraka taala du yem ci lolu dekk bu mu massa sanc bo gisé jakka la fay ñëk def cheikh abdul qudus makke da na ko wax té du ci yam jakka je moy nek dig dekk ba xam ngeen ne dekk tuba bi ñom monument yi ak place yi nga xamne yoyu moy doon seen dig dekk way seigne touba jakka ji moy doon dig dekk ba yëm ci lol seigne touba dekk yi mu sanc yépp da ngay gis ne day am bërepp bu ñu jàngé alcorane ak bu ñu jàngé xam xam ak bo xamni do ngay terbiye ño fay ne di xitma ak fo xamni dañ fay darali gan ba ci kër gi itam non la ko doon sédelé di am bërepp bu gor ñéne ak fu jigen ñéne ak fu do ngay terbiye ne ak fu mi dajé ak mbokki talibé kon aw dëkkinam aw doxalinam ci santub dëkk loolu jàngalé mu reuy mi ngi ci budé bis yi ñuy def itam muy ay xew yoy itam jàngalé na ci bayiwuko ndax ci gamu ak nim ko don defé man nañ ci jàngé ni ñi doxalé suñu bis yi xew yi yépp dara wax ni ta'dhimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati moy nañ ko defé mom xew bi nañ ko tek lepp ci kaw sunna yoyte wala sallallahu alayhi wasallam mom nak da ko jëmmal nam ko don defé moy gamu bu massa jot lam ci def moy jàng alquran ak tuddu yalla ak julu ci yoyte wala sallallahu alayhi wasallam ak jàng ci lenn ci ay khasidam melni muqaddamat ak jazbu ak mawahibu ak mawlidul barzan ji bobu ak yuri demé ak def ay berne yu bari diko jox mbokk télé bi ya fa dajé loli mas na ko jàngé ci xew yi nga xamné mom la mouride yi xew loli ci gattal rek moy li nga xamné ci la doon jéma jaar ci luy firndel jox len ab xar kanam ci li ñi tuddé jàngalem suñu tuba mi nga xamné kenn ku la day wax ci noon né war nañ ci addel muy lo xamné itam fi may jéxalé moy galankor bi gëna reuy ci sun digënté jëmmal ko ak jëfëndiko ko moy lenn rek la japp moy reer ak ñak ko xam kon suñu ko bëggé suñu bëggé dara ci ñak na ma faaw ñu def yitté ci xamaat bëgguk sëriñ bi té lepp sëriñ bi bind na ko itam loolu kenn ku ne mourid bu ne fo mëna ne man nga fexé ba gëssu la la soxal ci ñangalam sëriñ bi nga jëm ko xam bu ko dé mbolo mourid bu ñak itam amna ñu leen jité ñaleen jité itam seen jité mo doon wara doon jàngalé njangalem señ bobé ak yé ci nit ñi ñu xamné itam jàngalé mi ma wax ni amna ay nit yu señ bi yaralon bopam yu ci jaaroon ba gis ñariñ la ndax mom rek moy galu muccu mom rek mo nu mëna moy muccu gi mi ngi ci jàngalé momé ñu déllo ci lolé mëna ci tuddu borom bis bi tay ki ñëk di magal gi mu cheikh mohammed mustafa ak kiñ ko tuddé tay cheikh ibrahim fadil ak mag ñu bari señ bi jaaral lu leen ci ñu jaar ca gis ñariñul jaar ci yoon wowe nga xamne mom la señ bi doon wote lool nak dina wax ne lum la jégué mom señ tuba lum la jégué su fekké ne jémo jëfëndiko limi diglé ak limi téré ni jàngalé mi boko jëmuta jëfëndiko boko jëmuta jëmmal ci sa dundu do jariñu mukk law kilta alfay ritl khamrin lam takun litasira naswanan idha lam tashrab bo dajon jouni litre sangara tek ko sawet bo ci musu do mandi sim sin di way tam non la boko jemuta jemal ci sa dundu njangalem mi lum yag itam choona rek ngay am waye do jarignu ci mom motax señ mbay jaxate da wax ne bul jey sa bop bu ko nax xamal ni kat defu la jox ludul li ngay jefa ka wax ak deug rek ka am xorom bul beug sax le lo jiwul ngir bëgg saxlé lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak ñek te jëlli ay ngeerëm kuy moy te bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni nak jombuna ab dofo koy bëgg ndaxam doxo te bëgg raw ku ne jëfo te bëgg am lu ne sonno te bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dëkk fu ne wutal ko nak ngir mu ca jëm dëkk bu nit soobu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li leedi dogalam te kenn du dindi ab dogalam aljana ak topa ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari bërepp yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram ma ngi jéglu bax ci guddal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jant bi fm
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
3: kon señ mo yalla waxna fi waxat fi yantou bi sallallahu alayhi wasallam wax fi waxat fi te lepp ci jamm lay ñoddi ki nga xamne delu wax ne ki nga xamne nak moy suñu yaakar nga xamne ci lañuy sukkandiko nga xamne ci lañuy sukkandiko suñu tambale ak suñu dalak yépp yeggi wut señ touba tambale wut fenn fudun mom waye bo xolé ay waxam kep ci bo bëgge jamm ci andando kep man nga ko ca amé kon damay dugg ak yow ci nahju rek wala tusahib in aradta subha sa'safatin aw hasadin aw rahb wala tujalis khayra man bi tusat dinan waqlan abadan tanal murad e kon bala bo beugé jam da ngay wut andando bu baax waye bo cété ko xamné dafa déssé wala mo am kañaan wala mo bari xemem teef ak kañaan ak ko ndéssé lu nit di dugg rek lola ko ci duggal nit bu dugg nit deug deug rek jappé nga nit nit mom ne ko señ abdoulaye wax anna nasu qawm wéro ko yor bop yori tank nasu nga mais xawm moy mbir mi da na wara am ak dal té xamné dal go xamné ni lepp ñi ngi ko tek ci yalla ak yonte bi waye nak sukkandiku ci serigne touba wané né jamm ji ñu am nga xamné bu dul won ak ñima tuddu té bu ton ak ñom dara do am waye bu ton sun serigne bi nga xamné mo ñu yar é kenn du neex du ñu neex dekkal waye kon nun talibi dekk ak serigne bi fuñ ci mëna dekk ak mom ci touba di réew mi nañ and ak dal té am yar ak ci téggi jamm kat mën ta am ndari ab yaram ak talibi mën ta am ndare budi da nga am ab yar ak ci téggin de nga serigne bi wax né sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nasamtaha khawf iftirad ñent ñent ngogu yo xamne wasit ko fi mabati shaykh suman sali abri aysara ak salabu ikhtiyar ak tarkul iftirad ci gattal yam ci fi ñu yamlo te moy li ñu serigne bi jangal téré bo yeur waxuma la waxi serigne bi sax waye ñi way serigne bi sax seeni way bo ci yame da nga am ub yar da nga am tekkin da nga am jam te non fallu nan ba nopi amut ben chef d'état bu fallu bu fi joge ak bu fi ne man de chef d'état bu fi joge ak buy bëgg ñew ak buy ñewat la yamale gina amna seigne touba am talibé japp naane sunu lepp baxna kon nanu yam ci seigne touba te deglu leen nak bu baax ndax yeena ngi liggéeyal seigne touba liggéey bo xamne am ta kon ñu xam ko ah man de fi ngeen faré man ci liggéey bi aguma ko kon ma ngeen di sant bu baax di leen gëreem kum manono don ci aduna amul lum nuy meuna yok wala lum nuy wañi xana day ñew sofat ci leen newon rek te lolu moy seigne touba kon no ngi sant seigne touba di sant yalla minu bin di sant yontu bi dal di sant seigne touba di sant talibé yi ko nekkal ci yoon wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jant bi fm batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak
1: ñi nga xam yene yu ñu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen and ak noon mbokk delu sinañ seen émission bi nga xamni ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tayji le nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
1: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
4: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan nawu al waliyu salih koko di doomu Mukhtar Fandiaye Nyan di doomu Qutbul Awliya mom Serigne Babacar Nyan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mag liko wër Dakar gi I tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba par na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne nane du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut ñepp xam nañ alman mato fall parental la nek mu wax ci li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblé bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wajur ma nek mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
5: bind ko
4: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xala la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jamm yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu télé ci bari ba ñoy ci man yalla ma dé ubbe ko mu jëflanté ñoo ñi nga xamné dañu bëggul tukki mu télé fu nañu dem fa mu té sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu té ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah fébar itam am nañu xamné fébar nañ fébar yo xamné ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci fébar ba té balen boole man bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy weer lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa legi man nañu afkat wax deug yalla ñing koy sante yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tabarakallah ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nyan ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Kulori Daouda Fam ci wetu Jumaatu Kulori bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
4: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtan yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab def ma mu jeeyi
5: ma sha Allah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
5: nam de day laré dal
4: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
5: ñaar fukki febar
4: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëm na sama ak fa joyone ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
5: ma sha Allah
4: wax deug yalla amna ko xamne wax deug yalla mom tamit neena emirid la yoron neena fuk at serigne bo deg ndakaaw dem na fa fayna fa xay ragna tag ticket djel garab yobbu ay yoon dara ma fajj ko mu wer ken ma sa la jogi won isaaha suraqa ta sek dafa dem yow ya wara publicité
5: ndessa
4: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fuk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju mënu ma wer te omrid do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy buma tit
5: ndessa
4: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
5: yalla moy wëral
4: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fuk at mi ngi wël di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ngi ni mudiko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoñ bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mudig mënum dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek gine bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
5: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagene ki man la febar do
5: gam do ko gam
4: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
5: machallah
4: mission la ci yor
5: tawakkal
4: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su bu ko topé no lay jéxal
5: émission
4: way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
5: tawakkal
4: way mu am naaj yo xamne képp ku jëfëndiko lepp lu bon ne ko ci dana dañ te dana delu fam juggé won inshallah taala
5: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
5: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum city ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum city la bu ko né ba ci karam da fay nek kura bëj bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gana la jëm
5: day mag dal
4: day mag bu dépasser fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
5: waaw amin
4: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé dafa indi katan ci walu sey
2: yene gi deglu teñere
4: dafa indi ballonnement kon doxom city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla indi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
5: bala semaine
4: ci katnu yalla
5: torkal ma sha Allah serigne Makhtar même ka hémorite
4: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légi nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
5: mom la ñaan
4: bu génn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datu la
5: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn
4: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mo dafa gaaw ci téé ngor mom
5: da musiba la mom
4: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngor do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngor gi du ñew bëñ la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla momo te me garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
5: machallah
4: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
5: waaw
4: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
5: waaw secret bi
4: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñu soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
5: ci lay dakk
4: waaw
5: machallah am digël dal
4: am digël
5: rawati na digël wali yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh abdou bam mbiré mel sénégal
5: werna
4: xol mam modou mbiré mel sénégal
5: werna
4: xol baaje mbiré mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
5: machallah
4: bu dootal sen mbiri bu dootal digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
5: wallahi deug
4: la barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ñoo xamné kenn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
5: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
5: kul
4: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
5: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Nian nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorite ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
5: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop ba don tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
5: alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
5: seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay doon wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
5: yaquna
4: amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtaanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtaan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
5: ba da ngay wér rek
4: ba ngay wér rek lañuy tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak hémorite ak niu katan ci walu sey kep ko xamna joxna la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
5: machallah tabarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum new carton faible sexuel mbok yi numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faible sexuel xolna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat mëna nek ci deretam mëna nek ci siditam mëna nek ci ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu ñu mom lay fajj
5: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
5: deug la
4: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
5: deug na la
4: su féké febar ci dérëj bi la né mais dérëj ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérëj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
5: ndax lan
4: mo ci gën do la ci bari de
5: da 10
4: do dafa 10 le la ci wax bi mo ko commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok hawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nekk xelam nekku ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé legui nak garab sama ko rek su ma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sëddi wéral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
5: amna doolé
4: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gudd laytu xadar pourtant du néwér la yéne bi néna diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
5: Allahu akbar
4: hadith muttafaqun alayhi la yéne bi né diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap té lay do qadri jaamu yalla du néwér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yéne bi néna sallallahu alayhi wasallam yen goni bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
5: deug la
4: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takku do ko malal dara
5: amna sey yo xamne
4: bof sey yo xam du sey so wéré de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tam nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré de ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lol moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar do la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci ding bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci ding bu suñu serigne daan ja
5: machallah
4: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral nak
5: jerejef seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurer nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolou wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar taw tangi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
4: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay fatti dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga loolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay tay di fagagal la day yag
5: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muñtu wër nit ki muñta ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tak nit ki muñta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé sonn mag la oma téléphone mala ko comme nga xone mëno giñ sa kër sax yow baama yonni la ciak ciak bu ñu garab mu naan ko nenam bu soba yalla bu naané ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
5: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ la dëkk biñ mako ay wone fek muy bëre ko ma nako tak tak ma bi ndax doom sama talibé la mako jox wërsa ma bind safal ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
5: ma sha Allah
4: fièvre yep lay fat ci carte yalla bepp fièvre bo xamné mi ci bop doom Allah ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamné fajj na ñu xamé bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat muunta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
5: nasala
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
5: machallah
4: lol def nañ lulul jeex bo lay nga dug fofu
5: deug la wel na fofu lañ jëm kay seigne bata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
4: walu jabet dama koy fajj top na ko ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser na ko fimné
5: machallah
4: doona nit kërap mu dem jabetam wër
5: tawarkallah
4: deug fièvre rap dama koy fajj
5: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
4: way wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugul man duma fen fièvre rap dama koy fajj dama koy jindi sa ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
5: mo rap yi ci bopam
4: bu la baaw day dé force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xara señ ñaan ma wena ma safara arab bi mo yu rek buma idil safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
5: machallah
4: mo ra fièvre do koy fajj
5: tawarkal
4: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fajj
5: machallah
4: ci alquran ak ci garab inshallah
5: amna ño xamne liggey leen sono mom
4: liggey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fu ne mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li neewon jox da fay dañ dem ci kap neko
5: dañ ci kako def
4: kako def su fekke ne pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
5: kenn
4: kou jël pal fatal tire sa bop goy té
5: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud comme émission ba waji jeex mënuma len indi
5: machallah
4: waye def na ci ay kimtane
5: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tolle len inshallah diko numu teeti
4: waaw diko dolle waat
5: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faat le numéro bi dinañu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre mnjaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokk amal bayre ku am bayre bokk ku amul bayre bokk nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayre acca bokk nga ku amul bayre bokk ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne otekane ñepp ñam bayre serigne bi doxna commerçant bo amé bayre mu dox bo amul bayre dox bayre nak yima ci yor amna yo xam
5: ay dimension
4: yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
5: waaw ndax melni mu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
4: sax ma léral ak bam lér nañ
5: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
5: amugo dara
4: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mëna ñak fekk ray la di
5: waaw
4: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
5: do am jariñ
4: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu fekk la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay sékké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamné wallahi la xatim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ngay am billahi la ilaha illa allah
5: deug
4: boko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ñolay garder dañuy mimé dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexé
5: wallahi
4: ñu lañ fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jek ñi nga xamné woon woor na ko ñi yëp ay nonom lañ ñoy nak ñi yëp dañu astaat ci nga ankuma ñinga réanimation
5: Allah akbar
4: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddur kenn yow safra rek sangu
5: safra ngay sangu
4: rek bu am bo bëggé dem galaay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci né doxal do dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexal ñu door mu daalu
5: ma sha Allah
4: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexal am lu jëflante ñu amna wala amul
5: deug la
4: dima ci xam du jeex
5: deug la yow
4: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexal señ bi fañ yewo ji baxul
5: baxul de
4: jamono ji la dako laaj da ngay ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
5: ma sha Allah
4: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
5: tarkal
4: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayre ka am len karangé gu meur seuk
5: machallah
4: bala ko ak bayre
5: karangé bayre ñoy mëna and
4: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaan nit mu tukki ñaan nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
5: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñ bokko ndax mamam ñaan da sant
5: machallah
4: buñ nan dem relation ñaan mbacke mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam may ko beur sembu yep yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19

0: xamal ci daana leen wo di faral di waxtaan ak ñom ci jamm loolu bëggoon nañ ko xam
1: waaw señ bi mom leppam jamm la xam nga legi ci tambali bi waxna la lettre bu mu bindoon bo xamne mom digël la lo xamne ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolam ko ko fi massa nekkalit nak ci loolu nga mass di woté sa bu rew mi amé yëngu rek wala adna bi amu yëngu rek dañuy daldi wax nañ delu wat ci jamm sakku jamm ndax jamm mi mako waxé legi mo gën li ci mo gën adna ak li ci biram señ loolu señ tuba ko wax bo démé ci qasidé yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan nga yalla defal ko jamm defal julit ñepp jamm su nga matal bu sifay gis nga mu ci wax na yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp té jammal ñu ci jamm jo xamne bu la nexé ci ñaari firi yi mëna nek ngeen ji jamm jo xamne day am day lamb adina ak alakhirah wala benen firi bi moy jamm jo xamne du dok ci adina ak ci alakhirah moy wax fir lana wa afina bi afiya takunu fi ddarayn khayra afiya bo jange khayra afiya moy ngeen ji jamm wala ghayra afiya ghayn subaba moy jamm jo xamne du dok jo xamne day lamb adina ak alakhirah ñaar yep señ bi bind nako nga xamne ko yep wër waye li ci gënati am solo sax ndax loolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamna am solo loolu waye lo xamne da ko pratiquer nak moy li nga laaj loolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarnaay ak xex ak rayante ak yoy waye mom ba ko tuba bine da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtu kay yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yalla gi nga xamne kum na ci yow sa jikko bax inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin shahid kon jihadum jim jihad lepp ci khalimam ci aw yaramam ci manam togo natte yek yoy ñu ko don tek ci geej geek feneen ak feneen ak yenen jihad ci khasside yek yep boko setlo ci jamm la ko def bamu taxawale yoonu mu retam taxawal ko ci jamm te ñew mbacke bawal di dekk ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug mënu ko fa tassare ndax amna galankor dafa dal di genn dem wuti suuf so xamne suuf jamm la ko tudde sanc dekk bo xamne dekk jamm la ko tudde lolu do na misal darus salam xana legi ni bok na ci keri aljana yi keur go xamne keuru jamm lay tekki muy keuru yalla mi jamm gis nga darus salam moy tekki keuru jamm gi wala keuru suñu borom mi nga xamne moy jamm lolu rek do na firnde ci ne señ bi mom ci jamm la mastene mom la masti wote way lolu tekkiwul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu du nakar yalla dede fi ne limuy bëgg jammit nak wax deug lolu itul ma leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa sas nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne way nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
0: jëm ci diine ji
1: waaw lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom lolu mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ne bu ñewé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawta anil a'da'i turran li washi man nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tay mana jëlalé tay balé sun borom smako wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafur rahim tay de ñet yu am solo yo xamne bok na ci yitax jamm am bok na ci yitax jamm am moy buñ la togné nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt sun borom neena ku koy def ku ne da nga xamne mala ko dakk fofu bo ñewé ci man tax ko neñu ko xamne na ab jam dafa baxoton borom jam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jam toñu mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
0: dégg le señ bi jëne jëf mbokk yi dégglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la day wax dëgg yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci Ñere FM akum jantam
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
3: bam ko koy rek ndox bam tay mu ko def kon sol ben ndox melni am ci turki ba tax ci yaram mu tokko suñu jox ko kon ku nek xamna ne barkeru ku ko xet da nga xamul dara amul nak jep ju baax lu mu tuuti ku ko xet xam nga xal ci dara ndax man na sa def tax xet da li wax ne jep bu tax ju baax bu tax xet dara ndax xamul ci sun borom neub ak taxam tammi ci jep ni jep ju ban ci la sun borom neub taxé di xamul ci jam jëf la kon juré jëf nit tam sun borom gëreum ci nit ñi la nek xamul ko tan la ci kon bu ci xet

jërëjëf Aladji Alpha Dia talibé borom daaru ñu ngi koy bëggé bu baaxa baax ci Korean ñaan yalla défal ko tawfiq suñu kaddu fekk ci jamm mbolé mbokk ñi bayyi xel ci tindoot yépp jamono ji wa bala fal ko leen di so ndindi sëriñ fallu ñu ngi leen di bëggé mbokk mi salaamu alaykum salaamu alaykum koko dafa melni aksi wul nang koy tubal te diko djeglu ay ci budel soate ñu joko 88 628 1337 daara ji tol bak legge ji jere jeuf serigne ndjay diouf jël na ziaru mbollem commerçant yu ñu deglu ci marché ba tek ko ci solo ñaan yalla defal tawfiq ñu modou kayel ndjay bu baax serigne mor ndjay ci touba gere duñ ko ci fatte nang koy ziar di ñaanal serigne mouda san sunu borom dal ko yermand dal djegal jere jeuf bare ngir mom cheikh mahamadou muntaha cheikh tiong mom itam nga ci touba belal ak seigne massaer ñom talibé seigne cheikh nam cheikh abdullah hadji jeureuf baye balla djeng mi ci sanke bi seigne fallo sama talibé tialiya ñom ma cheikh lo taxi man ma ngi koy beggé bu baax ndonga li jañ ngi lay beggé anwa darul karim jeureuf ma samba job ñul ma sama gorga baye ndaw ngi koy baye xel waxtu nak sa su seigne cheikh sidi talibé seigne sidi mom cheikh abdul khadir dama gorga baye daado mbeng dal jamu bëgg lu baax way suman ndjay

0: jërëjëf Aladji Cheikh Lo Maré maa ngi lay bëggé bu baaxa baax sa ji la jaajëfal di nuyu bu baaxa baax ka nga xam moom Modou Abdou Fall borom bool kenkay ri talib Mame Chanta Mbacké borom Daru Salaam ak Gawa no ngi koy sargal te di ko ndokkel Abdoulaye Samb jërëjëf dongal Serigne Mbacké Madina no ngi lay sargal bu baax kon dañu daal di séti kon ki nga xam ne rek moom di Serigne Mame Mor Thiam tontu ci Serigne Ndiaye Diouf ci marché légui la génn maa ngi ñaan yàlla defal ko tawféex te sunu kaddu nag na ko fekk ci jàmm sunu borom doli xéewal yi doli sutura si doli taranga gi jërëjëf son amintolo ci cornisu belal bitigu tafa moo ngi lay ziara bu baax a baax te di la jox sa wàccuwaay ay jëm mbokk yi 88 628 1337 88 628 1337. Ñu dem
1: ñu yaatal ba tey Serigne Mame Mor Thiam jox ko Serigne Ndiaye Diouf am wala ñi nga xam ne ñoo koy bànneexoo te bàyyi xel jotaay bi waaye di ci nuyu bu baax a baax Badiane Fama Fall ci diwaanu Diémoum Yaa May maa ngi koy ziara bu baax a baax sonu Hady Touré ñoonu lañ koy ziara bu baax waaye di ci nuyu bu baax a baax Manta Diaw ci diwaanu Madiana Yaa Assou Diop ak Yaa Bousso ñu leen di bégg bu baax a baax sonu Awa maa ngi koy ziara moom itam Serigne Abdou Samad moom Serigne Touba maa ngi koy bégg bu baax a baax Serigne Goro Loum ci diwaanu Jannatul Mahwa maa ngi ko ciy ziara bu baax mbala ñi nga xam ne ñu wettalikoo foofu ci 95.2 ba tey ñu yaatal yéen a ngi ci daara ji tool bi liggéey bi 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628 1337.

0: di ci sargal bu baakha baax mbokk ñu bayyi xati YouTube bi ma Samba Diop mo ci jitu na nga ci deglu ba non ko ndokkel bu baakha baax ñu ngi Yassine Seck ak nga xam Momodou Saliou Seck jerejeuf ma ngi koy beggé bu baakha baax ñuy bu baakha baax itam ja jëfël bu baakha baax Mortada Gueye jerejeuf ma ngi am beggé ci yow di la ñaanal tawfiq bu and ak taysir jerejeuf Serigne Gandjay talibi Serigne Khady Mbake Mohamed ma nga ci yitali no ngi koy ziar bu baakha baax te diko sargal diko ñaanal tawfiq bu and ak taysir di bekk ci ñom di révolutionnaire nando ak ñun ci daara ji tollu daat liggey bi waxtu nak sa suné ma ngi nuy bayyi xal ci juroom ñen ko juroom mi tombu ñaar yalla mi am seen fay yalla na leen fayal bopam amin 88 628 1337 serigne mam mortia moy addu ci moy bu nafion batay nuko yobante serigne jaay juu ci sama kuy bege serigne mam mortia
1: fofu rek lañu yaatal batay yene ngi ci 95.2 88 bi ngeen meuna jaar ak ñun 628 1337 way du tuni bu baax a serigne Moussa Dia ci diwanu Sam Baye Fallu ma ngi koy ziaré bu baax Diop ci diwanu Baxtaan lañu baye xel ñu ngi koy ziaré bu baax serigne Khady Mbaye Dongo ay du tuni bu baax bayle mom serigne Abdou Khadir Mbake serigne Cheikh Cissé Talibé serigne Sidi mom Cheikh Abdou Khadir Mbake serigne Papa Djibou Ndongol serigne Cheikh Diam Mansour ci diwanu Daara Xodo ñu koy bëggé bu baax ya yasim mom serigne manar serigne tala ndjay mahmoudou murtala djok ci diwanu daara xodo ñu koy bëggé bu baax ñu yaatal batay yene ngi ci région DTL batay daara ju toll bi liggéey bi 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337
0: 88 628 1337 wil
1: bismillah assalamu alaykum
2: wa sa umi
1: ñi ziar ba bay sam
2: bay sam ba kenn
1: wa kay ñang
2: ay ñam rek
1: bismillah
2: ana ñab lay
0: bay sam ba ñu ngi lay ziar
2: bay ñam rek
1: ñi santu ba kay ñang
0: gor gi yow naka
2: ci ba ba ñu way
0: jere jeuf bal nañ len
2: yalla yalla seen tax la yag bak seen ci wa
1: amin amin
0: amin bi jaay ni bi
2: yalla ni yag deug ba tara ji fulu bak
1: allah amin
2: yalla kam jam yalla yalla ñu ñu def len jam sañ jam
1: amin
2: way son umi
1: ah
2: bay balal xal lu ko mbokk ma la ci ki bi ci tous ki de
1: op na de
2: bay balal ka tan fi mu mutu wax xal lu ko mbokk mo mo bajan faam di jëm xarbi mo mbokk mbokk metti metti
0: xarbi la da soxor ko ko tudde
2: yo am ñoom sa dina war mu ma wax na ko re
0: wa alerté won nga ko dem mom waxon nga ko fi
2: ne ko la ngi ngi mo tudde dina ci
1: meere bay ni la ko mo mbokk ko mo dan mbokk gaay bi tek legi ci gaay rek ko min
0: mi ngi mbokk de waaw mom
1: système lañ koy lekké légui
0: jërëjëf Baye Samba
1: jërëjëf ñang Baye Samba jërëjëf ñu koy gërëm mu tam bu baaxa baax diko jaajëfal ñu ñu mbokk ñu fay bayyi xel ci diwanu kër ñang ciantang gërëm daf leen di daal di ñël kon batay ñu yaatal 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 parmi légui système lañ koy lekké
0: joxon na len fi ben système bañ ne tebeuski dess na ñaari fande dama xamul nak
1: système la rek
0: oh na len fi niñ koy doxale de
1: yegutuñ fofu legi ay affaire yoy dama feur ak dama ki ak doy jeex na
0: amna ñukoy def batay nak ay mo yo classeu cheikh lo gi ñom dañu bëgg ndawal dama nga xam am ndawal ci opum lañ bëgg ndawal buñ ko timé duñ xam jox dama ndawal mom ñoko ta engagé
1: ñu dal système la mom man nga ko lek mom jéte digi
0: do am jafé jafé yéne jëf Baye Samba yalla yalla dëgeural taxaway bi ni ñu wa kër ñang yépp baye ball xamna ak bajjan faamu mom ñu jëngé ni ak faalé ni mom du may ragal mu ngoku dal wowo ngoku

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena sutura ci dox digante geuti jinne yi ak awray nit ñi moy bu kenn ci yent sol ay yereem mu wax bismillah hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam satru ma bayna a'yunil jinni wa awrati bani adam idha wada'a ahaduhum thawbahu an yaqul bismillah rawahu at-tirmidhi. Waxtu julli suba waxtom na tabbi 5h25 juromi waxtu tegal ñaar fukk sibila ak jurom tisba 13h33 ben waxtu wu tegal fanwer sibila ak ñatt takusan 16h33 ñent waxtu tegal fanwer sibila ak ñatt timis 19h34 jurom ñaar waxtu tegal fanwer sibila ak ñent ge 20h45 jurom ñatt waxtu tegal ñen fukk sibila ak jurom lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak jurom ñaari kilo ma jina wañil ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilo ma dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilo ma dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h40 juroom ben waxtu yi tegal ñen fukk simili diso 19h30 juroom ñaar waxtu yi tegal fan wéré simili yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
1: Bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ni set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
2: ngen mbokki Touba mbacc ak liko wër ak
3: jamm ak salam
2: ci fajum ciosan akada
3: bo len ko bëgg ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
2: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yu fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti fièvre yi metti ñëmi fièvre ne ci adik yu yépp dañ ko fay safara safara ya nga fa
4: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissau mali nigeria bu saytu ko bamou lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño nu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn ñu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkola
5: 76 926 08 27
2: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
5: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
6: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba géré
7: rompain bi nekk ci wétu armée lu géré rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam sura do sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko tali bi ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari buntu kër gi wagn lañu peinture ko peinture bu xonko mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïsere ko sa WhatsApp wala nga aïsere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam sura donc sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko tali bi ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari buntu kër gi wagn lañu peinture bu xonk mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tour yalla and ak alkhad karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
5: ngi jëf

0: ayca 88 628 13 37 umu dalalal mbok momu
1: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah ñiégol mbok momu na jaarat fum jaaratone batay 95.2 81 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 ay ñu jokko batay yene nga ci daara ji tol brigé bu yor yor auditeur yi
0: bokki nak ma ngi ci beggal bepp mak bo xamne ya ngi baye xal jamono ji jotaay bi ci réseau DTL ak baye abdoulaye ñang baye mbey lo xoxa ñom baye balla jang baye cheikh kebe baye li mom seigne abdoul khadir mak ñi baye serigne cissé ma ngi leen ci beggal bu baax baye mortala gey ci mbossobe di jangu mak ñi la motax ay ci fala bu deppon ñu ci beggal mak ñi ci wu goor wala wu jigen di ñaan yalla defal leen sutura so andax xewal ana di ci jaar ba seigne modou fall ndjay ci jerejeef baye sawru sille ma nga ci tindo di ma ngi koy ziar bu baax baax di nuyu sona nafi sille di itam ziar sona ami sille baye fallu serigne son ibou ñaan yalla defal leen tawfiq te defal nako jerejeef seigne ibrahima diaw ma ngi lay ziar bu baax baax te dila jox sa waccu way serigne fallu mbay momi duma ko ci fatte goor gi ma ngi lay ziar te dila jox sa waccu way di len dokkel di la ñaanal tawfiq gu andak tay sir ay ci kon ñu andak alhaji abdoulaye ñang batay ci réseau DTL division triangulaire de lumière yena koy diglu nokoy tek seen xol di ci sedd yalla yalla nangu jeef yek taxaway
2: anil musaba
1: amin ay di ci ni bu baax baye cheikh ndjay baye cheikh ndjay mang ko ci ziarama mu tam bu baax baye sam soussar yaay suñu yaay nogoy mang ko ci ziarama bu baax baax fi ci poulay way du ziarama ba ya pende job ci diwanu keur se ñaan sonna salangom ñing ko ci ziarama mu tam ba sonna fama jo sonna nday way di ci ziarama bu baax ba ba abdullah job tal ba serigne massamba tuk lor ka mang koy begge bu baax baye sanna ndjay ci penchuma mang koy ziarama mu tam serigne lampou fall mang koy begge bu baax ba
0: Am jang ngi de aw waw

0: fatiliku magu jankati yep ndaysan ñaan yalla yeureum len ko djegal len doro ko ci baye chafal khataba baye makhtar mbay seigne djuma diop seigne mustapha tune ngumba ñom ñep ndaysan yalla na yalla yeureum len ko djegal len baye modou darame itam bokon ci magi jankati tubarkala mom itam non koy ñaanal yeurmande yalla ak ndiekalam ak ñeleen jiti won ndaysan seigne may geey ñom ñep tubarkala magi ñaan yeurmande yalla ak ndiekalam di len walu ci bammel ci le bisbeñ ci bosu borom di lijeen ci jam ñi nuy xewu rek tubarkala fofu fa bar saxil mohammediya allahumma amin adina ngom umul way man ci def lu bax day ko def waaw ngir buñ lay fatali ko ëlëk motax ginaaw fatu mën ta ñak mom
1: dafa am solo waaw ñu baay xel la
0: nga ne baab lay ñeñ mi mos bo tagge bandam bi tubarkala tay mi ngi ci biir suuf waye ku deglu bandam bi xol sedd nga ñaanal ko yalla yalla nak mo yori yeen mandem yaatu na waye jamm bi mom ñaan rek la man ñaan nak day ñaar ñaan ci kaw mu wor la ni li ngay ñaan am nga ci yaaka waye ñaan ci kaw it mu wor la ni li ngay ñaan ala yalla
2: alhamdulillah
0: amna solo bu baakha baax tubarkala ni baye xam jeef yi ak taxaway
2: jeyna bi ushub ala al hada ma sabbihu fi duja wa kullu suja umr
0: la melna mako waxon ni dal
1: umu jeexé jeexna
0: loy bañ dé fekk la ci sax dañ ci téla djop
1: han wa
0: wa bañ dé fekk la ci
1: dañ ci téla djop
0: ah ok da ngay téla
1: waxon na munta ñak
0: waaw
1: dundu neex na way
0: tabode faaw no waxtane lam ñu ne ko fi dé mom gaay
1: rib ñu na la jëm dina dem tour bi du fay xom
0: waaw rib faaw nu rib la dé
1: waaw
0: ñu ribé itam faaw témoignage ñew
1: day ñew dé
0: gaay di témoigner ta ku ci nek nak bo faato la nga nekkon rek ci lañ lay témoigner
1: ci lañ lay témoigner yalla ñu yalla xéetu lu baax
0: ci lu baax lool rek moy li jam solo dembrek umu ma ngi séran ci internet bi ma gis men ben taskaru xabar muy am lu muy faram faaccé xamna di wax ni dafa am ben danseuse bo xamni dafa wacc liggéey ma ngi ñaan yalla nako yalla yeureum te jéggal ko te atté ko ci yermandem oyofal su ci kawam yalla bu ko yalla topé dara yalla nak umu yermandem yaatuna
1: yaatuna lo
0: te it man nako defé fuko dooma adama fogéwul
1: fuñ ko fogéwul xolal lool
0: motax man sa suné nit mom bu waccé liggéey ak num mëna xéral ak mo xam jankatu xassida ba mo xam pecc kat ba mo xam ka daan football mo xam ka daan béré le war julit bi moy mu bayé lepp yalla te ñaan yalla yeureum ko te jéggal ko te xari ko aljanna
1: neen nga jëru fatali ko daw lu ci lu bax lu nekkon waye nak doyna wa ndax
0: waye na xam bu luma ci gëna tousé ci biir wax ja taskatu xabar ba dafa wax ni xaaral ma jëlal ki ma delisu wat mo wax lu kraaw la lay wax ni
1: assalamu alaykum ñi ziar ku bax ki baye mbay lo xaj jere jef
0: borom ber kom lo jerejef lo amin rombu na sa dekk ba de waaw goor ndjay ni ma dekk baye mbey lo ba nga ne bor ko ber kom rombu na ko talata de jerejef amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin jerejef
1: jerejef lo
0: ay ci berkom lo
1: ngi koy gërem bu baakha ba borom berkel lo ha
0: wa berkom dekk bu feex la ta neex de ca kadior
1: kan da nga demun fofu
0: wa demuna kadior talata be jall
1: côté day feex mo tax gisuma la
0: ah demone sa dekkum mam nak am nga ndaje fami jokk bokk ye ñaanal mam bi après tebeski
1: non ma neexé
0: wa demone ma nga won kadior wa ma nga won ci commune kabu gay dekkup cheikh abdullah mbacke khadim rasoul dekk buñ nane mirina ndjol 7 km ak kabu gay
1: ndaysan
0: la neexé nga jaaré ko boori xonko yoy joge nonu dem wuré ahmadou jadd côté bobu baye mbey lo xamna fi may wax wala nexe nak nga dem ba ndand jël ran kabu gay bi aw bir pencum kabu gay rombu keur
1: seigne
0: abdoullah karam mom seigne abdoullah mbacke garé fa sa woto su ko defé woto yi ñaay jël la ndax fofu da bëri suuf jallale li ci bir
1: fi ngay tudd non jaar na fofu nexe ngi non
0: way ka jor de la ko wax de wala nexe dal bo ne bu pencum kabu gay de ko seigne abdoullah sérel sa auto bo ba ñu souci gañ la su ko defé nak jël auto yi jëmbati ek auto yoy nga xamni ñom min nañ ñaay bi ndax suusu beure fa ne nak su ko defé ñom ñolay jallale bu ci dëkk ba boy ñëwaat itam ñolay indi waat pencum kabbu nga waccat jël sa auto jëlat raran kabbu bi ba ndand genn jaar kabe mer continue ñibi ci Touba ma la ko wax
1: oh ma nga may baala man ni may raconté ni def ma neex
0: goore ñaay min fofu
1: te yegguma
0: goore waawuma ande ak mom nga ko say fi fan la fi moy nangam fi fan la fi mom yoon yi mo jëm sanusi
1: ibra diop fo ko baye
0: ibra diop
1: diop dar neem fo jaar gay limay lacc rek mune fi la
0: waaw momit xam nako
1: wa
0: ñom xam nga dañu yag ci all bi umul ñom bëgg na wax moy dans sens bo nga xam mo wacc liggey ma ngi ñaan yalla nako yalla yërem te jéggal ko dem na ma dégg ci ben journaliste mu wax ni way juro mu jigen day sakku ci bokki ngir yalla vidéo yi doom mi ñi partager nañ ko bayyi ta ñaanal ko manam pecc mi daan pecc dal way juro mi ngi ñaan su ko defé lool kon ma ngi koy lancer ñi koy partager ak diko esthétique di len wax ni len danseuse bi wacc liggey muy pecc kat bi yaay ji kat sakku na ci bokki esthétique vidéo mi am daan fecce ak di dem ci kaw chaîne yi ak di wëlbeuti koko def yef yaay ji neena ngeen dimbali ko ngeen bañ ko partager ndax kat lolu gënal dina faatuna nañu ñaan yermane yalla ak jéggalam waye fofu la ma fa bëgg wax rek ummi moy
1: gis nga rek
0: moy dama japp ni way juro mom ndaysan yermane djum am ci dom jaata mo wax lool li jitu limay wax nak lepp tak nako ci yermane da yalla yalla nako yalla yeureum te djegal ko
1: amin yalla nako
0: way dama japp ni gis nga dafa am lo xamni dañuy baye ba jaan dem ñu top ci wati soy door
1: moy gis nga mi non
0: ndax man danseuse bi deglu nako ben interview bu mu defon bokku na ci dernier interview yi mujjé def avant muy faatu mu wax ni mom serigne fallou rek leugum waye nak dafa am mbeugël ci baye ñass go xamni xamul lu mu don nen dal fu mu gisse photo baye mom day joy rek waye nak alhaji fallou mom leugum modif serignam waye amul sago ci baye ñass kon koko ab julit la mom monoko bañal ak julitam li ñi ñaanal julit bu faatu la nakoy ñaanal yermande yalla ngi jéggal ta amna ñu yaakar ci mom ndax ab julit bu faato fiñ doon ni yalla sañna julit bi nekk ci liko neex ba faatu mu jël ko duggal aljana kenn du ci man dara yermande yalla wessuna lool
1: waaw
0: yermande yalla yegg na ci man nga diko jaamu bu deg ba ci di julé ko wor nga faatu mu duggal la savane ba lool mbiri yalla la lool yoonu kenn neew ci mota jaam bi mom sañul juger mo xam ci newon fi yek ci daan liggey lay ko lu way meuna liggey bu faato yermande yalla nañ la ñaan nga ñaanal ko way ni ci am solo moy dama japp ni way julli yeexna xawna yeexa wax tuti ni nandu bana partager video yi doom ndax dama xam ni ku ne xam na ni pecc mom le seigne moussa mbay sa mboxone neena imam malik da am ben way bu musu ñew ni ko imam man dama lay laaj melna masala mun ko loy laaj mun ko dama lay laaj ba xam pecc mi ñuy def mom ndax nit war nako def wala aram na wala dagan na neena imam malik niko mo lan moy pecc neena mun ko imam yo xamoo fecc seigne moussa mbay sa mako netti neena koku niko imam malik de fecc mom lolu xana neena imam niko det man dama xam lu fecc bala ma xam ba xam lu dagan la am lu degonul wala lu ci l'islam wax waaw ma xam lu fecc neena fek ben way bo xam ni da santulo ma nga ci wet ga sol ci ay ju gatt jo xamni mon ko wok bala yalla xam doyna jog ni ko ah imam xamoo fecc xaar mo won la nen dal waj dal jog di def kad di wolbeutiku di fecc ba ñak toy xit tok ni ko imam li moy fecc imam ni ko len dal la xam li mom ñaara koy def ab dof wala say li nga fi def ni ba baye mom dima laaj ndax da dagan wala daganul mom ñaara koy def rek ab dof wala say legi nak su ko defé legi julit bi mom liko war li ma bëgg wax fofu rek moy julit bi liko war moy na fex ba bu juré domam mu fexé ba manam muccel ko ci yenn yi deglu na way juroom bu goor def na témoignage bo am solo ci domam joju faatu neena musuko neewal neena musa da dem programme lu mu am dana jël ravitaillement yone ko def na lu bax ndax asgor kat bula ab julit bula asgor juré kenn nga juddu ñaarel len wala ñettel len ala kulalin ak lu man di xew lo da nga len wari bayyi xel motax way juroom geureum nako sant ko ñaanal nako ci taranga jëm len dan taral te no ngi ñaan lolé ko way juroom moy ñaanal yalla nako fekk bammel ndax way juroom bekk na ci mom ci taranga jëm dan def ci mom waye dama japp itam manam xam nga gis nga l'islam dafa jox ciir jigen
1: lol sax
0: jox ciir it jeuf nit
1: te ñun dañu tutul sun bo ak nuñu magge
0: ci
1: l'islam
0: legui l'islam mom déjà lim wax moy jigen ji mom ciirem mom ala kulli alin dako wër di mur manam bu dul di feñ te xam nga yo peccum senegal li fem da ngay gis ko xamni ba lay sol ndax pour ngay fecc sol nek en l'aise mom la ci gën moy da ngay sol ba bu dang benen bi ci dess moy jumbu khut awot la jumbu awot la tuddo mom ngoy sol nga xamni day dem ba djub sa jumbukh bi bloqué fofu suko defé touba nga xamni yow digënté sa touba yi ak fa mbum ma sol ben espace mom fi né bo xamni mo jumbukh ya fofé nga tak fa ay yef né ci kaw sen bi di wérengiku ak di wëlbeutiku ak di def ay manière yenn say nga wat sa bop bu nuru goor yenn say nga bënd sa bakkan yenn say nga parce que yépp itam ñi né ci milier pecc xam nañ ni fecc kat bi faral ñaari lool mom moy nek li nga xamni mom moy manam melona
1: lool habitude la ci ñom légui
0: ta habitude yoy yépp ben bu ci l'islam bëgg ab julit mel ko amul kon dama yakane yow wajuri deug la sa dom bu dey fecc budé mëno ko téré fétci té li ma gëm sax moy doomu julit mom deug deug nak da wurté def métier fétci nak
1: deug yalla
0: fétci mom doomu julit da ko wurté def métier ak lu mëna xew ba waxé nak ñu ni waaw li la ko yalla nato mom ci loolu la nek ci lay téréle way jurom yoy yeb baxna waye téréle way jurom l'islam ma jitu loolu waxi l'islam mëno ko téggi indi wax jo xamné waxi théorie la alquran moy wax ji sax leneen lo tek ci alquran ay théorie la yo xamni ya ko bëgg indi sam biiru bop kon yow da ngay delu ci alquran wax moy téréna julit bi rawtina julit bu jigen bi awram di feñ rawtina ci goor ta faral ñaar ñoñu koy def ñep dañuy yek ci kaw seen yi nañuy def moy dañuy yek ci kaw seen yi ay juni nit nafa ci boîte de nuit ay juni nit nafa ay goor di len xol ñuy fecc di wol beccu am goor ño xamni sax ci biir noné nga yëngale sey cieur dañ cey banexu haram lepp yalla téré wa lool yep yoy it bi ay mbir yo xamni légui nak nima ko faral di waxe pecc kat bi nga xamni dañi seigne fallu leugum wala alhaji malik leugum wala baye ñass leugum ne ci kawop seen di fecc mom joge wul ci ngunu ginar joge wul ci gettu xar joge wul ci daral ga ci keur la joge
1: ñi muru fi
0: wa
1: nga lan lañ ci djiblu
0: wa
1: ne da ngay dañi bañ nga gis seen kanam par kanam
0: seen kanam wa
1: nga xemel le mo gisul kanam do xemel
0: wa mo ngoy num gëna sel rek mo ngoy bu yiwe rek bax lolou gaay nan bu yiwe rek lolou gaay bin ci estati na bu yiwe rek bax waye mom bu yiwe rek jak yaangi deg su ko defé lolou kon légui lima bëgg wax fofu moy way juri dafa am lo xamni ñom ñoy wara dimbali doomi moy fexé ba so doom kat bu joggé nek ci lo xamni ala kulli alin li woor nañ la li mu nek tay bu demone ba faatu tay do bëgg ñuko ci fatiliko nga tél ko ci ak génné duggal ko ci lénen moy li gën
1: neexul fi nak
0: waaw ndax neexul itam wax deug yalla ab julit ni won ab julit da né won ci lé di lé di lé ba faatu tay ji fo dugg ci TikTok bek
1: esteti ñew mi wajur bi nga tok diko ñaanal bëgg mu yalla duggal ko fu gën da
0: ngay gis légui ñuy esteti sa doom
1: fa metti
0: ci wenen melo ak yu mel non mbokk yoy dafa doon yo xamni gënul tan nak ñima leen faral di wax moy ku bañ ko la fatiliko ci la nga daan def fexel ba la ngay def doon lu bax
1: sababu lu
0: umu fecc kat bi bu faato deug lañ ko mëna rendre hommage nak moy pecc mom daan def ci lañ ko mëna fatiliko
1: da nga gis ñu xamne sa dañuy jël spécial ni ko tuddé ko soirée gisoo lool
0: wa pour fatiliko
1: ha
0: parce que loolu ci lañ ko xam
1: ci lañ ko xamé
0: jankatu khassida bi bu wacce liggéey khassida yi mu daan jang bo démé ci télé ba bassam daan jang mom lañuy tek diko fatiliko di wax ni mom fi la doorem jang khadim geey la awoon jaar na ci mustapha sek ñaari bande la fi genné genné na fi cassette sangam genné na fi cassette sangam mo fi jangon muqaddimat ba mo fi jangon sindi dib mo fi jangon rayye ba ci lañ ko fatiliko parce que loolu mo nekkon liggéey
1: waaw
0: jangale ko alquranul karim bi bu wacce liggéey lañ koy fatiliko moy daara jëm daan jàngalé ki ñëw ni mo jàngal sama dom bu mu wacc alquranul karim ki ni mom kat ku baax la woon sama dom jàngal nako bu mu wacc musuma laaj deureum ki ni mom ku yërem mon dongay la yeen say ñu wone vidéo bo xamni dañ ko wone mu ne ci biir dongay di leen teureul di leen jàngal ci lañ koy fatiliko parce que lolo nekkon métiam animateur bi ne ci radio bi wax bu faato dañuy déllu ci émission yëm daan def par dimanche umu bu re ay umu nak
1: la yal na yeex way
0: umu bu re wa de yeex ak gaaw yoy yep amul solo mom yeewi mom yoy gaaw ak yoy yep mom nan ak amul solo yi ci am solo moy mom bu bis ba dikke na fek ñaan yalla mu fek ñu ci le gën rek su ko defé lañu fatali ko animateur bu moy mom kan mo fi daan tok dimanche 10h midi daan wax ci radio bi li la daan wax ana waxam ya ma ngi ci youtube ba nañ dem jëli waat ko gaay di ko esteti yow animateur ba nak la nga daan wax bu dé dulu jubut wala lo xamni ñak dalom xel am nañ ci tam ya ko yobé sabab ndax loolu la gaay yi fatali ko tayeur ba faatu ñu ni ñu koy fatali ko ñu ni mom day mo fi gennon coupe bi mo fi gennon model bi da la fi ñawon ki ni man de mom ki di ko fatlikon ni man da ñaw mako musa jox musta tardé musta lek sama avance mako musa jox ñaw nako ba ñaw nangam sangam ki ni man moma jangal metcha ba def ko ci man ci lañ koy fatlikoo yaang may deg ma ngi ñew de monusier métallique ba da faatu wala monusier bois bu ñu ni mom luñ koy fatliko ki ni man de sama kër gi porte bu fi ne moko soudé ta lepp tabarkala nam ko don defé baxna mo jangal sama doom métier ñu ni maçon ba ñu koy fatliko faatuna ñu ni bâtiment bi ngay gis day moko liggéey doré ko fondation élévation banamu rasé banimu tégué sénas banumu koulé
1: liggéeyam dafa sét
0: ba lepp tabarkala machallah moko def ci lañ koy fatliko lol lola di métiam ñu ni footballeur bi faatu fuñ koy fatliko ñu ni mom day ba mu joggé ni da bëgg football ñu duggal ko ci école football muy football fi la doré ané sangam joggé fa jaar na nawétan bam joggé nawétan yalla def mu dem national 5 joggé fa yek dem national 4 joggé fa dem national 3 joggé fa jouer na national 2 ba té ñu ngi fatali ko footballeur bi dé joggé na fa yek na première division waye bam yeggé première division nak yëmu ci dem na ab dir nak signé na pro dem na ci Touba bi
1: ba am na ballon d'or
0: waaw fofu la jëm ci dem na ci Touba bi mom kat premier contrat bi ñëk am Manchester United lañ ko ko signalé wala Manchester City wala Chelsea wala Barça lañ ko ko signalé wala Paris Saint-Germain wala ci loolu lañ koy fatali ko parce que ci la néwon ñu ni mom saison bi ñaata bit la ci duggal ñu ni mom kat championnat France at mom fa ñëk duggal at mom fa ñëk football saison bi jeex duggal na 17 bit ak 4 passes décisives ci lañ koy fatali ko xam li ma lay wax ni gaay may deug xam nañ limay wax
1: al wer la
0: waaw 4 passes décisives
1: 0 faute
0: waaw ñu jël na fa championnat ba ñaari yoon jël na fa coupe de la ligue jël na fa europa ligue jël na fa li nga xam mom modi ligue de champion jël na fa nangam nek na fa ballon d'or africain nek na fa ballon d'or europe
1: waaw
0: su ko defé télé bi di wone ay bitam nañ ko daan passé nam daan dougalé penalty ya nañ parce que loolu la daan liggé ci lañ koy fatali ko mom footballeur bi ñu ni mbeurum lamb mi day mom wacc na liggé dé ñu ni ñu koy fatali ko ñu ni mom kat yalla def na mom da nekkon ndaw rek bëgg lamb daan dem ci écrit di sétane gañi xamna wiisu bobu duggu ko mu nekk mbeurum lamb jarna écrit sangam bani mu amé licence CNG jox ko licence wala fédération jox ko licence mu bëré bañ ko joxé licence mu bëré mom kat bëré na ak ki ci misal mbeur mi ñaata combat la bëré ñu ni mbeur mi bëré na fukki combat ak juroom ñu ni ñaata victoire la ci am ñu ni amna ci 13 victoires ñaata défaite 2 défaites ben match nul lola di parcoursam mbeur moma ci lola lañ ko fatali ko ndax lola la def ci la nga xamni mom modi ta duñ ci ayam buñ koy wax dañuy wone combat ya ñu ni mom day takusan ga nga xamni ci lañ ko gëewale won ci jamono bami nek mbappan ñu gëewal ko takusan ci takusan giñ ko gëewale bolé ko mbeur muñ nan nangam ba arbitre soufflé rek doko door ci xabal ko wëyel ko kini dako mbot kini dako tek tekum bir kini dako mbass kini dako weyeli kini nangam non la dané mbeur yépp non la len dané bani mu nekké roi de zaren mbeur moma lol lon liggéey ci lañ kay fateliko wa wala def
1: deug la
0: ñuni chauffeur bi mom fuñ koy fateliko ñuni mom de ab chauffeur la bo xamni langna sangam atu 1900 nangam la am permis waye bam amé permis tam yorna fi orel sangam bam joggé orel sangam yorna fi tatabe bam joggé tatabe yorna fi taxi bam joggé taxi yorna fi ab auto ben dan jaay souf bam joggé fe yorna fi orelu casamance dem di ñew loolu lañ koy fatiliko ak mbollem jëf yam fa jëf am client bu ni man def mom musa fek yobale ma ta duma laaj dara am client bu ni mom de chauffeur la bu leweton bo xamni fo musa na dugg ci autom bu ngeen dawe ba sa yo soxla sa bop bokone may mom droite may la nga tour ndox am ñu ni man dalay may séré ci mom moy bu mu saana yor auto bi daawul ñëkënte priorité daawul def dara daan ne ci code bi lu mu mom jël luko way gëna mom mu bayé lako mom chauffeur bi ci loolu lañ koy fatali ko motax kon mu bëgg xamne kon légui fecc kat bi nga xamni mom itam ay le yewen nak da neewon ci scène bi mom itam di fecc ala kulli al nak bu faato nak vidéo yé mu daan fecc nak mom la gaay esthétique légui nak yima wax ni yépp nak waxna fi football waxna fi lamb waxna fi jangalem alcorane waxna fi jangum khassida waxna fi lepp légui nak yow julit bi déglu nak sétal yi matière yima fi wax waxna fi menuisier waxna fi tabax waxna fi tailleur sétal matière yima wax nak bu la ci gënal bo xamni yu bëgg nga bo faato ñu fatali ku la ci taddu la gêne du gêne say mbokk nga ne ci loolu sax ci rek c'est ça la réalité loolu rek moy affaire bi
1: han yalla bëgg tam
0: loolu la bëgg wax rek waaw parce que nit ki mom mëno ko fatali ku mbang rendre ko hommage ci lo xamni mom lo xamni liggéeyu ko waaw wala dit
1: waaw
0: jaxna su ko defé kon yoy day doon yo xamni tubarkala day mata baye xel bu baaxa baax motax kon way juri dafa am lo xamni ci
1: dañ ko wara def ci ñom
0: waaw ci ñom ñoko wara def ci njabot gi moy ku ci nek sa njabot nga jaboté len xamni ya len jutti fa yalla sunnas mohammed awale ñu yoon wa nga xamni ci nga bëgg ñu jaar ci ngir ëlëk buñ fi bayiko buñ leen de rendre hommage yow way juro sa xel du ñaka dal waye lumay xol bu fiix xel mu dal do ko ci am loolu matna baye xel bu baax
1: mata baye xel amna solo wax ci amna solo
0: yow nak da mel lima wax lepp animateur bi animé yor xamna bobu mo la ci xawa déra
2: yagal

0: nan te xamne ñak nan ka da joxe ñam wa mbacke ñak nan buso be ñak nan wa njare ñak nan ka sagare wam wa penku joy nan wa sowu joy nan wa fepp joy nan sadde yam murid ba weyna sadi ba burna jambar je demna wetal na ñoñam serigne cheikh maryam
1: ndia 88 628 1337 umu wuyul
2: bismillah
3: salaamaleykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: ma ngi len di nuyu
2: ngay fay ba bay modou
3: waaw di len ñaanal kon gudda bu rek
2: jerejeuf silla amin
3: ziyare seigne muntaha mbake diko ñaanal ma yag lo ci ak ben
1: amin
3: diko ñaanal bokk ci ale bi yeb bo la jëw ma ndaw
2: ala amin
3: waaw walu ngor ni loolu di patti di nit ñi baxna da ko am nga fatlu ko
2: waaw
3: waaw am jangala jelo ci wa nit ñi kan ku ne gor gor ci lu ba
2: waaw
3: ngir ala nekké bi rafet rek
1: deug la
3: tammi deug
1: deug la
3: nekké ba nga ko ba lay nekké lay nekké muy deug rek
1: wala day jam solo
3: wa lolou munu ñak
1: yalla nuko yalla def
3: dara deug la def affaireu dal jangal deug
1: la jerejeuf jerejeuf
3: kon tan nan ñu jare bay sambalo kan mo dugunte
2: bay sambal wa ha
3: bay yar ma sar ngeen sar
2: bay am sar ngeen sar
3: bay bashiru gey kan mam sambay bay mustafa mbaw sante ba bay ambi sall ko sante wallu sona fanjay sante ba sona maganja jelleru bay musa sila jelleru sona ante jombaro sona balaka sita ko bi sat mbaka ale gora jiga ma ndaw
1: deug la
3: bay modou beng ka demba fal bay mbake ci se kermo ndaw bay balé jang touba
2: mais balé jang
3: mais sek mari sona fama fal jemu soye badian dakar sen mbake jo kata koki
2: sen mbake jo wa
3: bay wul ken so ko sen bu
2: ni san jerejeuf
3: tan tan lol
1: jerejeuf ndaysan
2: ken bayu la jerejeuf sila bay modou jer sila ci diwanu keur serigne louga
1: bu baax
2: amuri sade jerejeuf yalla yalla yagal taxaway bi cianta ngeureum da foy dadi ñal batay ay yene ñu wetteli ko fofu ci 94 ci diwanu njamburu batay fego sen 88.6 95.2 fi ci touba batay ñu yaatal ay yene ngi ci réseau DTL batay daara ji tol bi liggey bi animation khassaid wolofal azikrula abindu gañu bax ni khassaid serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ñu yaatal ci 88.6 88 628 1337 ay yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi
1: mi ngo kon ñu jox ko baye mbey loox ak seigne mohammed mbaw ci mbacke bawol non ko ci ziar bu baax baax soppe khadim kebe yeb ñuy baye xel tay wi di bëgg jotta bi kun kati man jërëjëf 88 628 1337 non ci

0: bokku julli di bokki talib yi ñu leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé content ci man lol nama sante na yalla sante la
2: ndax bu nga jox wax li garab yi defa
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigul yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré hemorrhoid beke dafa nek picci wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème hemorrhoid estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupe tupe yoyu city mo koy def nek kuku ci naan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bob mom day wacc day dañ borom bo yo lendam yo xamné manam sa dafa lendam te amulo katrak lima wetti wor soko nané say bad dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kel ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: mbokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jam
4: serigne bakay serigne bakay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi nuwa cabinet medical borom taif mohammed mara borom ma sha allah ño leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq ta di leen ko bal di leen ñaanal di sakku seen ñaan ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha allah ak shifaaw ma sha allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hemorrhoid wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeexa res séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genné ndox di xégn nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamné nak képp ko xamné am nga hemorrhoid wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen képp ko xamné ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax né mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défa rek légui amul kenn ko xamné mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocé ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha allah kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katam wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal wa mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax képp ko xamné jël nga ko dal té li tax nga jël ko gissoo ko ci rek dal likoy délo ci ñu jox la sa xaaliss wa loolu amul sax ma dem tañew yow kañ nga commencé jël garab gi
6: man kay dernier la jël 5000 la ko jëlé won place mbaylo
5: waaw
6: ben xalé bu goor mo nek mo nek fo mom ak wéet won
5: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
6: new doole ko xamni
5: new doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
6: lool dal mom la ci gëna sentir
5: new doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaaware sax yo gis nga ne
6: lool tamit dom len legi dama xif sax legi dama ko gene sax defa dama xif
5: da ngay xif
6: damaay limay lekk ni sax bu jikko daw mako meuna lekk wax deug yalla
5: ne nelaw yi nak num def
6: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di dama ñoo dama nelaw
5: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
6: yi dama nan
5: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw emerald bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagun ta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagun ta mi ngi wañi ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajé emerald be ak yoy nga wax yépp nak fi ni lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
6: waaw mala ko ndima jël
5: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
6: dana dem ci wadi nga joxal na ci benen
5: waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
6: waaw
5: bari na dal lu muy def
6: man dama ko jëlé gis na ci sax la wax deug yalla
5: waaw baxna man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo agné
6: waaw
5: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
6: kaasu mew bu tang
5: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla am sa xol dana sédd lol yak
6: okay
5: okay baxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf jërëjëf rek ñu def nak régaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koku amu ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activité am wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won ginaaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase insha allah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër insha allah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis daga ragal ne ay xeeti def la moo xam sëf wala nga xam ne daal lii du loo xamantene ni mbiri docteur la insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangar yoo xamantene ni bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor place di ko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir te place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekké né galankor la go xamné nit dalako fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñ borom njabot gi dara ni dal te la leen di tax dal moy ak jubo danañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu bala ak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yag ta sayu joge rek togat sayu joge togat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna don rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamanteni ni du bayre bla men way bayre wursak lay don akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay don dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko lèr na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ko ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
8: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99
9: 76 686 93 wala 76 686 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yëpp bu ci nekk am na WhatsApp, ku ci woote joto bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Ki nga xam ne daa yëg ne nag ay xeeti ngelaw ak xeet yu mel noonu ñoo nekk ci yaram amit, bu soobee suñ borom su ñëwee buñ ko xoolee te gis ne lii mooy saraxam tam nangu ko génn insha allahu rabbi danañ ko ca jàppale bu baax a baax a baax ci kàttanu suñ borom. Kon nun waa cabinet médical borom Taïf, ku ñu soxla nanga ñu woo ci 77 686 93 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yëpp bu ci nekk am na WhatsApp. Point de vente bi nga xamante ne nii nag wutal nañ leen ko, muy benn point de vente mooy fii ci ñaari Bayfal, fii ci ñaari Bayfal ci station Vert Blanc bi. Waaw, soo ñëwee di nga fekk foofu garab yi, lu dul loolu nga woote ci numéro bi nga xam ne joxe naa ko, 77 643 86 99 wala 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yëpp bu ci nekk am na WhatsApp, ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
10: Gis gor xam taraal la ca xër Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naan ya ngay àggale
11: Jant FM, Cheikh Nyar FM, Lerge FM.

0: ak jamm bi wote jappelen di ak wolou tuddu andak yaaka
1: assalamu alaykum mbokki juliti assalamu alaykum mbokki talibe yi ñu ngi len di jier bu baakha baax ci émission bi nga xamne yeen ngoy top sa suné ñukoy amal fi ci radio bi di andak yeen rek ci li nga xamne mo soxal walum paj buñ ko waxe nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli mustafa koli mo nek ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñukoy wax serigne modou fay bayfal serigne modou fay bayfal nak di yeengu ci walu ñaan waye tam yeungu ci li nga xamne ne modi walum fajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew legi ci kanam ñu joxe rek li nga xamne modi localitéam fi mu dëkke adressam serigne modou fay bayfal nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla wo ko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokki damay jox cadeau gi ki di serigne modou fay bayfal mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julit ak talibé yi
2: wa serigne mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax ons billahi minash shaitan rajim di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu ñepp ñi nga xamne ñu ngi déglu di ñaanal ñepp jamm di ñaan ci réew mi jamm di nuyu sama serigne mourla fall mu serigne cheikh modou mbenda fall di ziaré wat ñepp Serigne Moustapha
1: jerejeuf Serigne Modou Fay Bayfal mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Fay Bayfal yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
2: wa Serigne Moustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la té lu yag ak nit ñi la té ni Yalla bindé doomu arama yi non la bindé ay rap gon buñu waxé rap rap lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji waye ki rap duggu nan lay def ba xamé né rap duggu nako ak nga xamné dafa am rap war ko faji nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu arama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rapu ciosan am rap yo xamné dañu jog pour yakal nit légi ñaari façon rap yoy bokku légi rap bi nga xamné rabu ciosan la bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokewul légi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara faju ci bopam wala lan la wara jëlé ci bopam comme rap légi buñu waxé rabu ciosan moy rap yi nga xamantene ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xamu rap wala da dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala ay mbir yo xamne dañ koy jeufandiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xamne dañu and ak ay rap legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamne mom la rab bi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rab da koy yakal wala nit ki naan rab dama yakal loolu moy waral loolu nim la yakale nak moy tay rab bi lam daan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jëfëndiku di fajj ay nit wala mu ci jëfëndiku di manam daal yitte yum am sekk ko rab bobu te mu am lum daan sekk ak rab bi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rab bi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawxan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rab bi nek fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi légui nak bu la topé tay yow xamoo wala nga bayyi la nga daan def té amu sëriñ bu baax kula mëna ñaanal wala kula mënd di digël ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek fébar tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jefandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolu moy duggu sa digënté ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defoko manam moy wara rabbi di duggu sa digënté ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté ak nit ki lolu duko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem banan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolu mais du lo xamanteni sa digënté ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mou lay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énerver wala ngay gënt ay gënt yu jaxaso manam gënt yo xamné chaque jour gënt yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gënt yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yewu yoyu yep rab yoyu da koy def wala mou lay xagn boudé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquat melni day am lu duggu sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté boudé goor la man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala boudé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala nga commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu muy dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki
3: manam
2: ay mandargala yo xam rap man nakoy def legui nak rap yoy duñ la lor li waral ñu lay def loolu dafa am lu waral ñu la koy def ni ñu dekké ak yow ci kër ga wala ni ñu dekké ak yow té xamoko wala niñ la topé té xamoko moy waral ñu lay def loolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu nonu nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rap bobu day dugg sa digënté ak loolu manam tay bo warno xey wayasé yi wara def accident wala wara am galancor rabbi day dugg sa digënté ak loolu man nal sax won sarax mais do ci bayyi xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeyé wala manam sa xel du ci nek légui nak loolu dina la ar ci loolu mais day bayé ci yow toké jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak légui nak bo déggé ñu né diiw dafa tejju légui nak tejju yoyu man na nek rap légui bu nekké rap nak tejju bobu day toké ji muy bayé ci yow moy waral nak say mbir di yaqku loolu bu dajalewé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir légui nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek loolu du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak tejju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaaliss mais fek da nga tejju tejju gi moy tay lo wara def rek am lula gal encore nga def lenen rab yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubi ak dila ar ci côté bob rab bi dut la meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu ba duto fa meuna jaar wala duto ko meuna def rab yoy day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul demal ci kula tane mu xolala ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedin wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab julit neeku ñok yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek difa gis yenn scandale yi jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay don rab yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko
3: ah bon
2: yoyu yep baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
3: diggu njolor moy lan
2: manam comme soussement manam tay ji ay digënté 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waro di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yu goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yo diko lek goudi gi di teud yoy man la def febar parce que rap man na fa jaaré def la febar manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis febar ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi febar xam nga né da nga febar kon amna lu xew légui té da ngay xam ni jëmmé febar bi la dal febar la légui nak lolu rap man na fa sukkandiku def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna

0: 05 52 76 478 05 52.
1: Légui xamna dang may may touti ma dougal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga nu muy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mu ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
2: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mu lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngeen di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa bouti di sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mo koy def manam faru rab nak ajuul ci rabu ciosan ajuul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
1: man na diko faylo diko waaw yu mel non
2: manam man na koy def sax lo xamné même fek rab ko bëgg non rek bëgg di nekk ak mom man na la té am dom man na tié sa régal ndax nit ki bo dé sey té amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass faru rab day def lo ndax day bëgg di nekk ak yow
1: waaw
2: légui nak loolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dootuma faju légui nak bo dajé wut ak ko xam pour mu takaliko ak yow day xawa jafé légi nak lolou moy waral ñu ne la faru rab bobu non da la bëgg nek ak yow légui nak lolou ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
1: fess moy ku rafet respect wala nan
2: ba paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rab yi ni la nit ñi bëgge non lañ lay bëgge bo tombé ak rab bu la bëgg nak da lay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom keur man ngay gënt di tour ndox légi nak nit ki bu fekke goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rabbi mom day konné nek ak yow
1: mais bu day goor la nak mu té seyukayam par exemple ay payam be mënul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy mëna def mom rabb
2: wa bobu itam batay cioro rab da koy def manam cioro rab manam bu bëgge nek ak yow man nga am soxna mu tiyé sa ngoora waye bobu nak ni muy tiyé ngoora man nako tiyé di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoyu bu yagge soxna ci bu contane man na indi ay problème légui nak rab bi day commencé di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rab dafa bëri ay pexé manam pexé bu mu dugg bu soti wut mu jël benen pexé
1: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rap dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulté wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rap bu koy sonal
2: wa xam nga xam lu am la du luñ mëna léral ci radio
1: wala yefu séréer la
2: waaw xam rab manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit ki ko am bu ñëwé ak fébar bo man ti yor bo ñëwé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban fébar mo la dal manam bo togué ñun képp bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doŋ xam lu la dal té suñ yor nekkul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon koku lolum mom rombu nañ fofu waye xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnélé ndax fébar yi dañu bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
1: dëmm nga wax
2: de waaw ño bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñ bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg défé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la légi ngay faju dëmm fekk rab mo la jappalu légui do mëna wër yaay dégg rab dina la bolé ciat dila def comme si ñi rab di def hein ngay faju ciat waye lool day fekk ki koy def kiko xam man ko ragné waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karangé ba tay fo narona jarté xamone rab bi mu nga fa boko jubé mu daw
1: légi dañ may dimbali rek ma fatélé sa adresse Serigne Modou Fay Bayfal mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478

kimuway de ko geureum ba di ko way la miñi dal di ko geureum kemub li noy dox di ko way fayantala ngom kimuway de ko

0: إن الذي قد يستمع إن الذي نك كان خامن يستمع هو دنا دغلو القيبة جو مسارك دنا بوكالك الخائل أجي وخج في ما كان خامن يسمع هو دنا كديك داري وخني كون نك bo nit di waxtaan ay nit di waxtaan tay jeuw ne ci darum nit yow deg gi mo meunta ñak ndax nopp amul couvert waye nak fexel ba bako xeraw lo te moy fexé ba li nga deg mu yegg ci xol bi te bu yegg ci xol bi rek xeraw lo ci am waaw deg ko muy wax ni rek waye bu xex bu ko xeraw so xeraw lo ca xol wala jom kon lu mata bayyi xel la kon serigne wax ne na ngeen xamne jaw bu len jappé ne ki jaw rek musim bam mi ci mom rek lay dal ndax jaw kenn nit du jaw kenn nit du jaw nit bala jaw fokk ñaar lay doon jëm kaw mo xam nak ay legui danaka ñi kopp ñi koy def ci auto yi lañuy nek transport bi waxe xewu mbokam la xamu lanam la xamu nu mu deme xam ngay wax rek di tararari ñu ko xam waaw di tararari rek di wax lu ko neex te xamu ki ñu xakam la xamu borom mbokam yi ci wala dit motax señ bi rek ne innal lazi naka ka nga xamni khat yastami dana diglu al khibatu jaw musarikun dana bokale al kha'il aji wax ja fi ma cha la nga xamni yasmahu dana ko deg serigne bi wax ne wa kullu man atlaha usnaihi sudda wala sudda ila hawa fa sawfa ya'lamu khadan serigne tuwaneel wa kullu man kep ko xamni atlaha bayalna wala bayina usnaihi ñaari noppam sudda ci ak ñeen sudda okay wax ne wa kullu man kep ko xamne at laha bayalna wala bala bayil osna hi ñaar nopam sudda ci ak ñeen ila al hawajim ci banex fa sawfa ya'lamu khalsana xam khadan elek khalsana xam khadan elek ko nak serigne bi ne wantabihu fi inna ahda'i khada tashhadu alaykum bajrul huda wallahi khadi so neena ko nak wantabihu ngeen yew fil ahda'i ci ciri ci sof wax ne kon nak wantabihu na ngeen yew fi an al ahda'i kanaka kirya khada al kasadu danañu sédé al yawmu nakhtimu ala afwahim wa tukallimu aydihi wa tasar arjul ma kan yaksi wa iska serigne me kon nak na ngeen xamni kiri bu ëlëgé dañuy sédé tasadu dañuy sédé alaykum kiyen bajiro gawlien al huda njuk badiro gawlin al hula njuk dal waxna qadintaha jeexna tasawud suban yobul waxambani bi amdi maliki andak sant borom bindefi addayanu kay fayakon ba bi amdi maliki wara okay kon kiri fofu la jexé mu wax ni kon loolu bëgg wax mu dañi señ wax ni khadin taha tasawwudu subhan bi amdi malik wa ral dayan wa salawatu mad al anqabi ala nabi wal ali wa sahbi kon khadin taha jexna tasawwudu subhan yobulu waxambaani bi amdi malik wa ral andak sant borom bi ni fi adayanu kayfa yakon ba kon wa salawatu hu
1: fm 86
0: ay teralam madal akhar bi diru jamono yi ala nabi yal nay nek ci yonenta ba wal ali ak ñoom ya wa sahbi ak saaba kon ter bi fofu la soroto do sawu do soban muy dars bo xamne biñ ci mujju ni muy dars bu am solo muy tasawu do soban muy dars bo xamni lim ci wax rek muy sam te sey cer moy to wax na non wala def ko lolou ñu bay ko xel baax e kon nak ba xolé ñetti buntu yim andi tay nga xay ci lay jexé ta moy cer biñu tuddé beut cer biñu tuddé loxo cer biñu tuddé nop nga xay moy bi ci muccu lolo wara nak gis nga ko ca tambali ba telona wax ci lolu telona wax bayyi xel li nga xamne moy tasawuf fastun di abdoga fil a'da'i ki jeri dal di wax ne wal tahfasu ahda'a بطن ولسان فرج ورجلان وعينان يطان سابهها اسنان من رها لها عن المعاصي كلها يوي كير يوي nga xamne señ bi bi mi tambal ci buntu bi daf ne wal tahfasu ahda'a watulen kiriya ñune yan mune batnun bir bi ngay lek wa lisanun lamiñ bi ngay waxe farjul moy sa toru kayu ndox wa rijlani ñaari tank yi ngay doxe wa aynani ak ñaari bir yi ngay xole yadani ak ñaari loxo ak ñaari loxo dal di wax ne wa aynani ak ñaari bir yadani ak ñaari loxo dal di wax ne sabiha aji juroom ñaarel seen isnani wala wa isnani moy ñaari nopp señ wax ne man raha ku sam laha ñeleen anil maasi wal is moy kulliha ci gep kep ci ñom yantafiha dana jariñu ndax lan fal kullu kep minha ci ñom jumlatan mbole seen qad qabalat jakarlo nak baban abuntu minan nirani ca sawara ya fi ma ci la nga xamne khatsa bat saxna ah fi ma ci la nga xamne khatsa bat saxna kon nak lolu moy wane buntu bu am solo la bo xayke kon dafi melni kon téré bi fofu la jexé waye waxtu bi dafa melni fofu la ke ñu mbokk mu bëgg dugg ci jotaay bi rek 88 628 1337 ciaré mbokki talibé yépp kon nak ab talibé ngok 88 628 1337 mbokk mi fakk assalamu alaykum
2: wa alaykum salam ma balla
0: bayyi balla jeng na nga def
2: ma ngi lay jaar li ñaanal jam
0: ma ngi la koy delo jeng
2: cëpp guuté wala ma fa yati ko ñaanal jam
0: lool nek matalé la
2: yalla
0: ñu ko yalla boore
2: ataay ñu xana tek na ci yoon
0: alhamdullilah yeen
2: lu ñepp doon dem yalla di ngay wax ni ko def ci am daan jey
0: alhamdullilah
2: way am na lu ma reelo de man
0: muy lan
2: ko baay gi defal ma xorok naan la papa la sa bu ñu japp mu naam lo xam bo jage mo ram la japp
0: hmm
2: ñana dem ko baay gi doon wax xoro
0: waw
2: la am na sar wo xane boko jage mo ram la japp
0: waw
2: dengenar ko boko top rek ref safara
0: ma ko wax ni wallahi
2: wala ma bal yaw ngi safal bu waji
0: ah gayri dañu ak daanu kat rek
2: gayri dañu xorom bop rek
0: mom kay tuwar kala
2: lo
0: Amin jeng barkalaw 88628 337 bay balla jeng ngok mourid deug yombul la yombay nga wax ne mourid la tedo mourid mourid deug day de te degul asal li de di metti jotul ak mourid wa 88628 337 deug yombul la yombay nga wax ne mourid la tedo mourid mourid deug day de te degul asal li de di metti jotul ak mourid 88 628 337 mbok mi feug assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: kokou re docteur ma samba dia docteur do nga yek daray
1: wa kay non niñ ko tudde de
0: ah waw
1: way la amna ben bab bo wax bo xamne de
0: hmm
1: xamna ne ki genn legi
0: hmm
1: di mam balla non
0: ay balla jeng
1: balla jeng
0: hmm
1: te bo detel war nako fay kon
0: hmm
1: ah way parce que non day xerelu
0: ah day xeral waw
1: xeralu moy isla gis emission bu wax so bu ngone man nga ko netali
0: waw
1: te mom nak lolu mom lu deugul ci mom ndax xamna ni waxtu bo pare réunion
0: émission
1: lu nit gaw de nga mo meuna bay balla dem
0: lolu moy fidèle auditeur
1: han
0: fi day fidèle
1: waw su do auditeur ngo mo mo da day xeralu
0: ah day xeralu waw
1: mom ñu deggu mo ni rek day xeralu degg ko bu baax
0: waw aw deg mom deg aw
1: ñu xamne wote
0: aw
1: xamna jeng rek ko yakku ñu dañ gi dal bi yakku ko xamna bu mel leen ci ciadal bokku mom bol ke bong
0: ay way ma nak mom nak ay ci ciab bañ nako ba day wax deug man dem na kër way da mel amna leen lu mu jëfëndiko man amna lu mu jëfëndiko nak way loolay da xamna mel na amna lu mu jëf leen lu mu koy remplacer dem
1: wa ko ko bu ko wax ci rek bayiko
0: andi do ko kay
1: bayiko bayiko bu ko wax ci rek bu ko wax ci rek leegi dal xamna ne nga don waxtan te amna solo waye li ñu wax bakkan baat beut geñ bakkan baat beut geñ tank loxo nop
0: ah tank loxo nop bakkan baat beut geñ
1: man lañ ko don waxe dañu bi nekk ndaw
0: ah bañu gone de ana ko
1: tank loxo nop
0: bakkan baat beut geñ ah
1: ni juroom ñaari keer yo xamne
0: waaw
1: ni ko señ bi waxe day non dong la waron nek
0: waaw
1: waye man dama jaxal legi ci jamono bi ci
0: moy lan
1: ko waxe hmm duggé ci auto yi hmm nek ci marché yi
0: hmm
1: nga dem hôpital tok gi dang di xaar malade yu
0: hmm
1: yo dal do am jamm ci ben waye jël sag rek di wax rek
0: waaw
1: waaw koku di wax nak yow sa nopp ñu ngi koy deglu
0: waaw deg nak man wéeg nak loolu lañ lay téer dañu bëgg nga dégg ko way bu ko xérawlu manam dégg gi mom dugg na sam nopp ndax fini comme ni may waxé ni mom xam nga kuy diglu radio rek dang ko dégg way man nga dégg way xérawlu nak moy nga man ko netti xérawlu moy li nga xamné ci misal bu way kat bi wala jang kat bi di jang lami wax nga man ca jaar ko ku xérawlu do ko man
1: way man lima jo xam nga ñoo ñu duñu wax
0: waaw
1: ñepp dañ nañ tek
0: waaw
1: bu fekkon na sax du wax ñeneen ñi nak di waxtan fe ak di xeer seen malade ak yooyu
0: waaw
1: waaye ñoo ñu la plupart dañuy wax yàlla daf leen di may kàddu
0: ah waaw nag
1: du ñu ne wax salaamaaleykum rek ñëpp dañuy noppi
0: waaw dëgg la di
1: ko defee nag il faut nga wul ba xool te sa dañ la yóbbaale ci wax ji ndax dañu wax dana u sa ngaay loo xam ci loolu
0: loolu nag la sëriñ bi bëgg nga nit ku ne moytu ko
1: moo tax daal xam naa ne sa émission bi daal li bàyyi bàlla jox wax moo ci nekk ñun dañ koy déglu di ko xerewlu te dafee ñu mën koo nettali jëfeku te bàyyi caaxaan yi nekk nañ ci jamono boo xam ne doo gisee ku lay yee yee ba nga yeewu ci saas ndax doo yeewu nag ba leneen yeelam muy dee day nga yeewu de te du boobaa rëccu day weesu dama koy tàmbalee ci man nag
0: waaw
1: lu may wax lu nekk sama jëmm ju ñëw doole ji laay tàmbali te toogu mbedd yi nañ ko moytu ndax teegu mbedd bi mu dombee da nga ko xool muy dem di ko xool ba mu dem wala léeg-léeg doo nekkee ñaari nit do waxu lit kenen ki dina wax yoy yeb di moytu rek
0: deug la
1: dina jofé nak
0: jamono tangor yi sax lay ci raw ngeen ne dañuy ne ci mbedd yi
1: waaw
0: ba paré bu fekke li ci gëna doy war moy da ngay rend rom nuy len duñ la fay bo len woné ngam ñu ni ci yow
1: buñ la fay buñ la fay fay kay du
0: mën légui nak xamu ñu ubbé buñ la buñ ci bëggé duggu buñ la bëggé sanni cardo xamu fu ñu ubbé day am ku ne wa koku du diwa do du diw ki koku nak dedet ki di diwa mu dañ na diw nangam commencé tambali fofu lañu aw
1: wa mané la kenn jikko wax kenen ku fédu ko du ñu nat kenen ki mu ne ko ha yow lo ci xam
0: danaka romb xari ci mbéd mi dal danaka mo gën romb li
1: man du la nak sa bay on ñu yalla xare ko aljana
0: amin amin amin
1: di waxtan ci l'islam la non du ko nit ñu commencé ci kenn dañ ko nopi wala mu juk nopi len wala mu juk
0: ah rek
1: waaw loolu daan wax mom
0: kër
1: waaw mom loolu mom am na wax ci nit wala deug ni wax ci nit bokku won ci jukom waaw loolu nak mag ni yalla dimbal len ba ñu nekk ci waye fiñ tol nak jamono dal wol wëtt ko mu
0: dé jamono kay mom alhamdullahi rabbil alamin
1: fiñ tol mag bu jamono sax ñu koy toña ñu tan jamono parce que asaman ci mo ko la nak bu leen ci ci mo ko la nak bu leen ñu ñu kay ñoom ñoo jaaru fi ñu wara jaarlo ñoo xol yoon wu jubbi ñu nako fa ñu jaar ci ñal gi
0: hmm
1: nga wax na ñal gi ku ci jaar du yaa
0: fuy fuy ra ngay wax aw fuy fi
1: bo won reer nga
0: allah reer
1: ma wañu ko fekk na wessu ma dal man dal ñu lay sant bu la gërem
0: ok jañ
1: ah ñu ñaanal yalla guddu fa na wër
0: amin jañ
1: soppé man dalé nit ñu leen di jaajeufal bu baax ñu dugg ci groupe bi ah di jaajeufal di dox nañ sax fil barké légui
0: alhamdullah
1: légui kenn ku ci nek dañuy def lo am rek yoné ko ci ben numéro
0: ndeysane
1: ko defé ñu dent ko non du dara
0: ndeysane ok jël jëf kokku moy docteur Massamba Diagne moy coordinateur soppé man balla jott 88 628 1337 mbokk mi feug
2: man balla
0: baye balla
2: docteur momu nek ci yag na wax momu koor ga ba legi dem dekk mu wote
0: dien way koor ba legi
2: koor ga bu ci dekk mu wote ba legi fi
0: ah
2: momu la ci anda
0: ah moné mom day wote ci ay ñom ayim yaay ak sama émission yek
2: dien wote di ma wote ci koor ga legi ma ko di ma wote sama anda du ko xal
0: wa ah day war ah ma docteur bi du ko xal wala nak
2: dama de
0: Je suis un peu plus de temps. Way di ciaré sama mbokk yi Gambi yi ma demone mbokk yi yépp rek Issane Dimas né tay di len ndokel tuarkalla di ciaré ñépp rek waw mbokk yi Gambi yi Salum Salum yi ngi len di ciar bax jox seen waccu way tuarkalla man lañ gan lol dé wax di Yalla 88 628 1337 ñi ngi ciaré mbokk yi Njaañu Njagaak la ko wër way bokki touba ak liko wër ngi ziaré mbokk yépp rek fu mbokk nek té lañu bayyi xel rek ñi ngi lay nuyu bu baax té lé ziaré bay Ibrahima Fall ñi ngi koy ziar fofu ci Ndamal bay Mor Fall mum Seigne Abdoul Khader ñi ngi koy nuyu soxna Fatou Fall mom tam mi ngi fofu ci condition pelal ak mbokk yoy yépp ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ziaré mbokk touba yi fuñu mëna nek rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziar ñi ngi leen di ñaanal bay Njaga Sile ñi ngi koy nuyu diko ziar mi fofu ci koy ziar ay Seigne Bara Fall Al-Qur'an Seigne Bara Sar Al-Qur'an ñu koy ziaré mu tam di ziaré bokki tal bi yépp ay wuñ kenn ak fenn ak ñam Seigne Dame Ndiaye Kërwélé ñu koy nuyu way Seigne Dame Ndiaye Gédé ak Seigne Dame Ndiaye Ndindi Walo waye duñ faté Sar Sey waye Albouri Sek ak ñom Baye Ndiaye Balé mbokk yoy ñu ziaré bokki tal bi yépp mbokk yi ci 30 mbacké bari ñu tam duñ leen fàtte ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara Seigne Abdou Niang ak Seigne Mor Seck ñoom ak Baye Fallou Diop Bakhdad lay wuñ kenn di ziare mbokki quartier Lansar mel ne Baye Seigne Guy Diassaka Seigne Sidy Niang Taximan bu jënd fenke Seigne Bakki Sall Nogal Mouaye bu di nuyu mbokki tal bi yooyu yëpp rek waaye di nuyu mbokki njàmbur yi mbokki Njaañu Njaga li ko wër mbokki kër daama kër Njuga kër Solayek mbokki keur mamour gi waye mbokki keur keur ale yi siaré bay serigne bay siaré soxna fatlo suñu jigen ñu koy siaré soxna ummi seigne modou jeri ci la ñu koy nuyu bu baax diko siaré imam mor gi waye duñ faté seigne balla kumba waye duñ faté seigne amdi sall seigne ma seigne amdi sall fofu ci keur cheikh mamadou fadal ci louga ñu koy siaré baax diko jox wacc wayam ko ñaanal tawfik tay sir saadatu daré ni yi suñu wëlere ñi ngi nuyu ku melne seigne basir gi mam mam cheikh mbay waye duñ faté ba mam sambalo mi ngi fofu mom itam ci keur madou binta ak seigne damlo ak seigne modou nias bokk yoy ak soxna pendelo ay wuñ kenn non lañu siara mbokki mbokki yep rek mbokki jeleru ñi ngi siara ku melne soxna magge ndjay ak soxna maali waye soxna fatou bint fall ngi fofu ajeratu yaaya mbokk yoy yep mom itam baye moussa baye ay ibrahima ci da bokk yoyep baye moussa mbokk yoyep rek ñi ngi leen baye moussa si la ak mbokk talbi ñi nek fofu ci leer waye bokki seigne amdi samb seigne jaga samb ñi ngi fofu ci kamit waye ñi xiaré mbokki daru gay xiaré mbokki yobal seigne bala fatima gep ku melni seigne mbacke seigne youssouk seigne mbacke waye soxna mam awa soxna ndey sar gay ak mbokk yoyep ñi ngi leen di ziaré di leen nuyu seigne modou fall muy fofu seigne bay fallu jey ak ñom seigne mahmoud an sar ak mbokk yoyep fofu ci ko yar bay wuñ kenn seigne modou fall ñi fofu ci seigne mam gor sam
3: yene gi deglu tenier fm 88.6 ci
0: walu ko gep di ziaré seigne alaj papa kodelo ñi ngi koy nuyu ko ziaré soxna balé gay ak mbolé mbokk yi bi njambu rek fu ñu nekk ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré seigne bata sek muy fofu di nuyu mbolé mbokki tal bi bayiwuñ kenn ñen yi siyaar ñëpp si balu ak ñëpp di ñaan ak ñëpp yàlla di doon sofeex si siyaaru tal bi di nuyu mbokki tal bi yëpp rek di leen siyaar di jox seen wàcc waaye boor yi mbokki àll yi ñu ngi nuyu mbokk yi fay nekk yëpp rek ñu di leen siyaar di ñaanal mbokk yi ñu ngi nuyu mbokki tal bi yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen ki kërëm bay ñu mbokk yi kërëm bay yëpp yéen li ko tawfiq tey si sa ngaa dëkk daal yi ñuy ñuy mbokki kajoor yi mbokki salmo siyeeg di ko wër ndaamu moo rek mbokki ñu ngi nuyu sëñ Saliou Diakhoumpa bàyyi Sall Diakhoumpa mi ngi foofu ci Diakhoumpa waaye mbokki Wadaa nag mbokki dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokki Njeng Diawak Cholam Fall bàyyi wuñ kenn mbokki yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siaare ñu di siaare mbokki tal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi siaare mbokki Baghdad ku mel ne Seigne Papa Diaw Seigne Gora Diagne ñu ngi foofu ñu ngi leen di soxna Ndeye Thiam ak soxna Ndeye ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siaare di leen ñaanal tawfiq tey ci sangale tutaale bi yi siyaar yi ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la siyaar di lay ñaanal tawfiq tey si sangaletu daale yi sëñ Moussa Ngambu sunu wëlëre mi ngi foofu ci gerte ñu ngi koy nuyu waaye di siyaare mbokki njawee nag càllee nag lam doog takku basaab ak mbokki ngeer mala la kër ma ñang amar mbokk yi fay yawoo yëpp rek ñu ngi leen di nuyoog ñu ngi leen nuyu di leen siyaare mbokk yi yaari daqaar ak sarsaar ak la ko wër siyaare sunu xarit sunu wëlëre sëñ Saliou mam sëñ Cheikh Hadi radiallahu taala ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaare Baye Serigne Guèye ñoom mam Thierno Mbaye ak mbokk yooyu yëpp ci yaari daqaar ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di ñaanal sëñ Modou Guèye Arafa ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu si di nuyu sëñ Baara Diop ak sëñ Khalif Sambou mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu ñaanal tawfiq daal ni di nuyu mbokk yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn di siyaare ñëpp rek fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal di ndokkeel mbokki talibi yëpp rek leen siyaara di leen ñaanal tawfiq tey si saadatu daal ni sëñ Yadma Sarr Ngën Sarr ñu ngi koy nuyoog mbokki Ngën Sarr yëpp rek moom itam di ko ziar di ko ñaanal waaye mbokki mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziara mbokk maraay mbokk makka bara gay mbokk yo fa nek yep ñom ñep rek ñom ñafay nuyu ñek yep ñi ngi leen nuyu ziara di ñaanal tawfiq tay sir sahadat daari di ziar mbokk tar bi yep di leen ndokel way di ndokel julli yi nga xey ñi ngi wajal dem seen ponku aj bobu nga xamne ñu koy wajal inshallah taala di ñaan yalla kep ko ñu ci yoon rek té ko wajal rek sunu borom jappandal la ko nga dem ak jamm ñoo jamm fekk na ci jamm yalla nangul sa mak yalla mëna ko ku yalla dogal nga bëgg dem rek nga yalla dogal nga japp da nga dem mak inshallah ku yalla dogal dem ko te bëgg dem ak ku demonté bëgg di yalla yépp mu ñaan yalla jappandal seen yoon inshallah dem ak jamm ñoo jamm yalla nangul seen ko aj yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala ñi ngi nuyu bokk yep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen fu mbokk nek rek ñi ngi lay ziar ñi ngi lay ñaanal tawfiq tay sir saadatu daari ni di nuyu mbokk taal bi yep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen seigne assane ndjay ñi ngi koy nuyu ma nga fali ci matiyana ñi ngi koy ziar ay mbokk yoy ñi ngi lay ndokal bax di ziar di ñaanal do wax tay ci saadatu daari ni di nuyu mbokk yépp ñi ngi nuyu seigne galas ngay fofu ci daaru maxté ñi ngi nuyu ku melne seigne demba jaay mi ngi fofu mbokk daaru maxté yépp di ñu ku melne seigne malfa mi ngi fofu mbokk yoy yépp rek ñom seigne mo job ñom seigne cham ak ñom dam fa job ak mbokk yoy yépp ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ziar mbokk yi lokul lokul ak ndam mbokk karma kumba ndjon ngi ziaré borom dekk ma seigne swagi ay seigne narfal ni koy nuyu ziaré mbokk ya tar yépp ni ñaar tawfiq tay sir sahadat tar ni ni koy ñaar ñepp ni ñaan yalla yalla ñaar defal nawet bi ñu deggal mom itam muy nawet bo am ndox lol té muy ndox mu sedd rek maana baña am ben indoné ba paré machallah gantiak gi mag ndax nawet am kon muy lu mata wajal nak ndax inshallah taala ñi ngi toll ci wacce ku stangori sax xam ko nak yakana lol yi ñu wax deloy nga xey magni lañ ci lan tektalo nga xamni fi ne da dugg ma waral ngelaw le tangor yi te mom ku na xam na ne bu genné rek wa defé ñeen fukki fan bu genné rek ñaare nawet mom man na jégué lol wa bokk ni daana fa dañ ko defé dal suma joomu daana fa la di genn le 9 juin yoy nga xamné suñu tagge rek ci taxasse bu ko xasse ba ki rek mais amna mbokk muy fakk 88 628 1337 mbokk assalamu alaykum
4: man ballo man de bu ko dugat allo
0: allo wa bismillah mbokk
4: bu ko mo na dugat de way seen seen de
0: waw
4: bay ballo de mom wax na deug nak gëna dugg ci radio yi
0: hein
4: gëna ci dugg way nak li tax ma gëc ci dugg waron nako laaj
0: ah waaw la kay nako laaj xamna
4: mi ngi wax ay ceeb ak yu demé non
0: waaw
4: xam nga jàngé ñu moom day am ay wër yo xam dañuy am fuñu jaar dañuy dugg xalwa waaw dañuy dugg xalwa xol jamono ñu mel
0: ah baax na ci dé
4: dafa ñu dugg ci radio yi nak lañu ci ñu diko ñu diko xaw wax tuti ci radio
0: waaw
4: motax bobu ak legui duggu ni ci radio mom nak xamna bobu ak legui li tax muy duggu ci radio mom lekke ba sour rek ko lu fess rek mu ne xaarama wax
0: xaarama wax
4: lol motax mom toujours muy ci radio ko lu gi day fess ñu
0: ah mu kay amna day war de
4: amna nak yalla bu delu ci xamna bu mutul ma jexal xaalisam
0: ah fu la def
4: mutul ma jexal xaalisam
0: bay balle mi ngeen gëna ko xéeram da na ko sanni de
4: mooy mom koy xamna ne motax ma baye émission bu gëjax parce que duma ko téré na tontu rek xamna ci sa li dugal
0: mi ngi xéeram gëgëna ko rek
4: seigne du fall nak mom gënëñ ko dégg mom
0: waaw
4: xamna ne momit li baye balla wax rek ci nekk ci mom
0: waaw mudu fall ndaysan waaw mom day xamna nak xam nga nak mom yaram yi da xawna libeur way tanal nak
4: motax ni koy ñaanal nak
0: waaw té xam nga seigne Moussa Thiour mom da doon leppam nak
4: ndaysan
0: wala ndax ñoo massé juddondo manam ñoo massé bokk lepp xamna nak yoy xam nga nak
4: waaw yi sax lay doon sax bu net lay doon
0: waaw lolou xamna lolou
4: xamna yalla mom bayu fu ken
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
4: mu ko fayit ñu ngi tollu rek diko ñaanal fu ñu
0: toll waaw
4: dolo sant rek diko ñaanal bu baax baax baax ñu yewo barka ko mu ñu
0: inshallah inshallah
4: nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam telu ak
0: waaw barka rek ko fa ne matna ñaanal Alhamdulillah. Ak soxna Fam Fall Diemou ñoo ñep ay auditrice lañ
4: Ousmane Lo ak Aladi Ayib
0: waaw
4: moom it ma ngi leen di wax gëj na ñu waye moom li bay balla wax rek ci nek
0: waaw
4: moom fu mu duggoon rek
0: waaw baxna
4: ay legi ma genn
0: leg nga genn
4: ndax dafa tank
0: waaw fi di dem koy fatu mom tang na de
4: da day tang fu mu genn
0: te fatu dem fatu wal ci dara baxna
4: waaw xam nga maw gi mom ak fo nga am lo mawé waye
0: dama
4: maw gi li nga mawé jeex
0: rek maw de mbeut la jik te bu ki bu tawé sax mu genn
4: adet mom koy ñun taw na ci ñun dañu seen baaxay
0: ah baaxna jërëjëf jañ barkallah barkallah jërëjëf ay wa mu ko docteur jañ la koy ziar baax coordinateur soppay mambala di nuy ñëpp rek soxna nday sall ma nga fele ci sañ ci camara mbokk ma li ci daru khadim soxna ñang ñi ngi leen di nuy ñom ñepp rek di leen ndokkel di leen ziar di ziar mbolim auditrice fuñu mëna nekk ñu ngi leen di ziar baax mbokk yële ca boode sekk ñu ngi leen di nuyu baax soxna Magay mu ngi foofu ak mboole mbokk yi nekk foofu rek ñu ngi leen di nuyu yéen ziar mbokk yële ca kellal mbokk yële ca moo xam kellal jàng wala kellal Diop mbokk yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom itam mbokki Bala Fall Bala Ndiaye mbokk yooyu yëpp waaye mbokki Kéré mbokki Mayal mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokki ndindeeg li ko war ak ba ngay jam nëboo ji mboole mbokk yi nekk ko yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaan taw feex tey ci sanxaaratu daara yi nii di nuyu mbokki taar bi yëpp rek waaye mbokk yi daaru Karim ñoom itam ñu ngi leen di nuyu waaye di nuyu mbokki foofu yëpp rek di leen ziar mbokki trois fall ak Madina Touré soxna Jama Diakhaté ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar ay di ziar ak Sëñ Modou Mokhtar Seck ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey Cheikh Saadatu Daara ni di ziar mbokk yëpp ay wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñenn ziar mbokki Touba Fall mu xam mbokki Cekkeen la wala mbokki Mbojeen la wala Kebe la wala Njare fuy mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey Cheikh Saadatu Daara ni di nuyu ñëpp rek ay wuñ kenn ay wuñ fenn bay wuñ ñan fu mbokk nekk lay nuyu
5: Jant Ba FM ci Ñar FM
0: Lergue FM bay wuñ kenn ak fenn ak ñan fu mbokk nekk rek ñu lay ziar baax di leen ñaanal insha Allah taala di ndokk ci tangor yi nak wallahi nak lepp sant yalla la rek alhamdulillah rabbil alamin di ziar ñepp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan señ mbokk ma di ñu koy ziar ko ñaanal tawfiq tey ci saada dal Sëñ Basirou Ndiaye fari ca quartier Madjatu Munawara Sam ñu koy nuyu di ko ziar ku mel ne mbokk mu jees ñu koy nuyu di ko ziar di ñaanal ñoom ñeepp rek fu fi mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq tey ci saadatu daara ni di nuyu ñëpp rek di siare mbokki taal bi yëpp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen mbokki kele yi ngi nuyu ñëpp mbokki sora bay wuñ kenn ngi nuyu ñëpp rek Amdi Moustapha Tall ñu ngi koy nuyu di ko siara di ko ñaanal tawfiq tey ci saadatu daara mbokki Tindo di ñu ngi nuyu soxna Aïda Diop mu ngi foofu ñu koy ziara di ko ñaanal tawfiq di ko ñaanal tey ci ak mboole mbokk yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey ci saadatu daara ni kon mu mel ne xam naa tasawur subaan bi dafa mel ne jeex na boo defee insha allah taala dañu xool ba xam ban téere lañ ciy toppal toftal rek nañ ko xamee insha allah di fàttali mbokk yi rek kale yooyu nga xam ne muy masaliku jinaan ko yittewoo rek wala Selkol Jawaxer Diosso awal bi te mooy première partie bi deuxième bi moom des na pareegul waaye ñu ngi ci lu mel ne Fatoul Wahabul Karim yooyu yëpp insha allah ko bëgg par kale wala carte mémoire insha allahu taala dañuy way jokkoog docteur Massamba Diagne rek inshallah dana jàppri bu neexee yàlla subhanahu wa taala. Di siyaare mbokkital yëpp, di siyaare mbokki Karmañang Omar si Babacar Diouf mu ngi foofoog boole mbokk yi nekk Karmañang, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel yi ngi lay ziyaar baax, di la ñaanal tawfiq taysir, di nuyu ñëpp rek, siyaare ñëpp fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu. Mbokk yële ca Mesare Mame Balla ñu ngi nuyu mbokk ya fa nekk yëpp, waaye mbokk yële ca Daara yi Serigne Fallu Astiye mu ngi foofu, mu ngi foofu, ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaare ñoom itam, ñu ngi leen di nuyu. Mbokk yële ca Tingiti ak Arafa mbokk yooyu yëpp ñu ngi nuyu baax, di la ñaanal tawfiq tey si sangatatu Daara yi nii, di nuyu ñëpp, di bal ak ñëpp, di ñaan ñëpp sunu borom defal na tawfiq tey si sangatatu Daara yi nii, di nuyu mbokkital bi yëpp rek fu ñu mën a nekk. Ñu ngi lay siyaar, ñu ngi leen di siyaar, di leen ndokkeel, di leen ndokkeel ci weer wu yi ñu nekk muy weeru di jiw tabaski insha allahu taala. Di nuyu mbokkital bi yëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Di nuyu mbokki njàmbur yi, mbokki kajoor yi fu fi mbokk nekk rek, waaye mbokki sowu jant yi ñu ngi nuyu. Sëñ Assane Sow ñu ngi koy nuyu bu baax, di ko siyaare moom itam, di nuyu ku mel ne sëñ Cheikh Gawan Sylla mu ngi foofu ci Colaban ak mbokki Colaban Dakar yëpp rek, mbokki yëmbar ak li ko wër, mbokk yi fa nekk yëpp, mbokki yëpp rek insha allahu taala ñu ngi nuyu mbokkital yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, di siyaare ñëpp rek, ñu leen jox dig daje insha allahu ba dimanche ak jàmm, waaye jox dig daje ñii nga xam ne ay auditeurs yi bu jant fenkee la insha allahu suba ca 7h insha allahu yàlla nañ ko fekkee dalal ko. Wassalaamu aleykum kullukum.
6: Ma jukkañ waaja daaway ngeen ji
7: ninaari man man la mutira baada taw ba ma ara daan yan qaduma après moi man day fool mitama jazaawu

0: wa kon mbokk yi niñ ko waxe lay inshallah dañ ñew and ak imam mu nuyo rek mu basara tan ñaar de tab ci biir waxtane imam assalamu alaykum imam bismillah bismillah ba habib ba melne na xamna xa technicien bi xolaat ko bu baaxa baax inshallah ñaari ñew and ak imam mo tam inshallah ñaari ñew ci ci tombe ñaar yi nga xam mom lañu wax wara waxtaan inshallah inshallah kon xamna kon technicien bi mi ngi koy set ñaari ñew leg inshallah ñaari tabbi ci biir waxtaan inshallah imam assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah ni delo nuyo di fay nuyo di deglu mbok yi waye di dewelet ñep ci bis bi nga xamni ci lañu joge waye di ñaanal ñep di dalax ñep di dalax ñep ci fekk yi ñu ko fekke waye ñaanal mo may lu fekk waat ko yoon di tek su nuyo rek ci nuyo bi nga xamni lim nga ko ci kilifa yi nga xamni yobale na auditeur yep ki ci multe bu ñakk bi rek muy sey cheikh ali dawla wa nasra wu sa borom gën ko dëgëral bu baax ndax suñu yitté daal du ci biir yitté
0: waaw waaw
1: yow di la ñaanal sa borom yagal la ci suñu kanam
0: amen amen
1: bo bu digër jotet lu bay yitté yi man fa dajé ak yow ba mané di auditeur yi ñu xam ni ngi koy xaar ci image inshallah
0: inshallah
1: kërok mang la na rek ko akër Serigne Samba yi
0: waaw
1: du Serigne Aliou mom bokk na ci ñu xam ni
0: biñu
1: la yeen fenn té waxuma ñu ma ñi top waxtaan yu ba kërok mu ngi koy garal sax Serigne Ibrahima Mbay di xelfu mom Cheikh Mbay ñoo kon ñi ngi koy nuyu bu baax baax
0: ma sha Allah kon ñi ngi koy nuyu baax diko ziaré non lañu nuyu tan Aladji Baye Ibrahima Ndiaye suñu kilifa fi ci kër gi ba Ousmane la wajal ñi wajal ya aram job sohna fatima batte sohna fatima bakke directrice mo tan ñu koy ziar diko ñaanal yalla yeen bi yalla no yaa ba xewé kon xamna tombu ñeek bi tay dañuy waxtaan ci ñet tombu bu ñeek bi dañu ñew ci khutba yi nga xamni mom lañu deglu ci julli gi ñu wessu xalaara ñu koy defé ñaaral bi tam dañu ñew ci makka yi ndax dem nañ makka bay ñibisi ñetté bi tamit dañu ñëw ci walu mbay mi ndax exi na ko paré kon ci bu ñëkke moy khutba yi nga xamné jër nañ ko dégg ak yi ci jotta téwlu yeen jàngal nga ci yëndil
1: khutba yi dem maam cheikh tout dama wax ni lool yalla dafa def Sénégal sa borom def ci ay ulama yo xamni yalla dafa def seen xam xam doon xam xamu bu rabbani ya lool am ci ñoom ñu def ay khutba bayiko fi waye changement bi am taxna ba danaka ñen ñi nga xamni seen deug yi gatt na lool dañ na khutba buñu bind ci jamono Aladji Malick waye khutba Ousmane bi nga xamni mu la gëna kelami suñu tuba bind ko bobu khutba du magat
0: dede du magat de
1: masal lu xolé kambe alquran nga xamni lu gëna ngay jang aya bo xamni yow mi yag nga ko jang waye nga diko digg rek ci nit ñu duggu la def yow lo xamni melni dang ko faté won ak ñom sir khutba am solo gi am solo taxna ba du genn aqiha ak sharia ak ihsan te ñet yoy mom moy diine te sulu won subhanahu wa ta'ala wa zakki inna fa'di zikra la fa inna zikra tanfa'u al-mu'minina ba sun borom ne fa zakki rek kon don na wajib kon ñoom ñu def taskir bu tol nonu légui nak fa fekke ni nak dañ ni légui nañ ko fi bayyi ñu né nañ and ak jamono moy fu jamono toro nga wax ca waaw bu leex aaju bu gina nga def lolu waye nak nga bayyi nak ba bisuf nak yawma eid mom nga xamni at mu né ben yoon lay jëw nga mané nak jël nak ye salat nit yi ci walu al iman ak al islam wa ak ihsan xol bu ñewon ci khutba cheikh mo do bambar nga xamni bimu defé a day khutba moy basmala hamdalah salatu ala nabi daldi djublu ci legui lan moy khutba bi mu xamle bisu tay ji lim don ci nit bu gon ak bu jigen hmm ni dafa wara sant yalla daldi waxul tam wara sant yalla daldi indi denkan ci ñu takko ak lin yalla tanal moy yalla yalla binde nit waccu ci kaw suuf hmm rebb sharia jox ko yonent loolu lan tanal hmm waye neena ci lan ci ay jikko ak wa aqaid wal aqwal wa afal وعندما يقول لك الله تعالى القائد وحسركم فيه وبعده ما لم يخطر لكم لأنه يدفع الاحتسار وطنك الله لك لذا لا تره ما لم سمك طبن با قد مبجك بجيه أجد كبير لك إندل كلف كي نكت لذا لا سنت لنك أمي ويفطوا لمن لم يلتفت الى خير ربه ولا سمن مخير له من من ربي دال لي دي نات نياخلا كو باي لولو جارتي ونن يون ابليس لا تي فك مي ويل لمن قاده ابليس الى ما شاء فانه يلازم ما اخزى واساء دا بروم بي موني وما اتاكم رسول فخذوه وما نعاكم ان فانتوه min nanu non la ko meun topp legui nak lolou sa yu nit ko toge ni diko wax wax ko waxin wi ko wara waxe nit ki dessa ko legui ngeum yalla am gi xey mo amane crise ndax lin dal lepp waxna ni la ay crise la yo xey ni départ ci doful iman lolou ñu feñ ci al akhlaq mu feñ ci ad din manam legui ni dund diine ji legui ginaaw amna ñaari crise yoy ñettal bi day feñ ci diine ji fay ci diina ji nak section yi nga xamne mom moy politique yi nga xamne mo ngank aduna ci l'islam ak ci aduna politique bi legui lay wacc aw yono
0: wax nga deug de
1: société bi legui dal yakko legui nak fofu lañ tollu legui ngank 5e position société bi yakko na legui kon dina bax nit ñi nga xamne japp nañ ay millions ñi ci ginaawam diko diglu mom Cheikh Amadou Bamba nit ñew taxaw ci minbar at mu ne mu def ko deux fois muy correcteur aussi mu indi ay waxam nak aljuma yi nak ñom set yenen wax yo xamni neñ depp nak jamono mais waye nak waru ñu jël nak ñom li ñu dindul ci ay xotap yépp ñu bayiko duñ ko laal aljuma duñ ko laal yow la is biñ ko fa baye maam cheikh ba wut sun ko may bop maam cheikh mi ngi bok ci ben chef islamique
0: waaw
1: wala bu def mourid wala tijani mi ngi bok ci affair wala bok na pastef wala pes wala nangam wala sax bokul fenn mom mi ngi gëna jigé li ñu wax parti civil
0: waaw
1: ak jafé nga def sa khutba di def khutba rek di def khutba ci benn bis luñ xamni yow fi nga bok ak jafé
0: waaw yombul do
1: da yombul mais en tant que imam loolu wuur ci fecc waron benn color ci walu jiha yoyu da nga war jël biñ xey mom moy al islam loolu suma ko waxe moy newma bo bokke ci turhi wala ci asal islam yi wala yoyu da ngay wax lu wuté ci islam bebet waye bo wuté ge ñangalem Cheikh Amadou Bamba ci misal nga don ab imam même khutba bi mu bindal bopam bo buñ la indi won tay ji ci jumaa alhaji malik rabbi ta'ala anhu nga xamni 90% ñu fay jullé man na am ay talium lañu té ñu dégg li ngay wax bo jàngé khutba bi dañ cey doliko nit ci wa tuba di doliko nga jël khutba sayyid alhaji malik radhiyallahu ta'ala anhu yobbu ko ci jumaa tuba ja ko xam jàng ko nim ko wara jàngé inshallah dañ cey jëriñu nit ci wa tuba di jëriñu li wax ci ñaar ñi wala bal na ci yeneen kër yi ci li nga xam ni bind nañu bayyi dëgg nak yi nga xamne moom dégg nañ ko fa rendal bokk na ci moy gis nañ na xamna ni politique dal amna ci biir color ci politique feñ na ci ñi nga xamne ñu la def xul bañ ta asub ci walu diiné ndax bo togué di wax ni waaw légui Sénégal day ñom ñepp maax nañ ci magal Touba kenn ci wuté Sénégal maasé nañ ci gam kenn du wuté waye Sénégal koor ñu wuté masalan yo sa bop sax physiquement ko lo xol de gada xam fo bok avant ngay wax waaw mais la tu kay manam genn magal yam rek nga di kon genn te bisko wala genn ko rek da war di am te lol dal dafa mel dal nit dal buy wax war nay xol bu baax baax ni say waxe ba nopi ni koy digli ñan lañu ay borom xel borom xam xam ñu ko raw ñu mu raw ndax ñi muy comparer est ce wala bal na pour ñu comparer ko kon bala nga def dal leunkele di ngay leunkele war nga xol ba xam li ngay leunkele est ce ñaar yi da nga leen wara leunkele wala det te lolu du aw lay ko dal li ci ses moy politique deug ak par parlo ci walu diine te par parlo gi da nga jëmele ci sa bop politique be ci yow fa nga far yow fa nga jëmele ba tax nga wax lu amul ba tax nga wax lu amul ñettel ba man gisuma ci khutba yu bare bare am jangaleem diine mo xamni occasion la won mo deug deug yalla nit ñi tew li yow di diglu nga occasion wax ak ñom ci 15 minutes 10 minutes 30 minutes mais il wofa mel jangale lolou échec la li nak buñ ko wax no nga wax khutba yi jaarul yoon yi ñu japp ni buñu ko dam gomlé ak li nak ci téré yi ci deug deug li tax wutu khutba tuddul ñom dafa ñu khutba ñom kon ni jaar ci yoon lañu wara jaar khutba ñoo ñu taxal ñuy wax ndax khutba dafa am ñukoy jangale ci sara li tax mutu du khutba bo dem ci tejji rawdatul khutba wa kayfa takun wa khatiban najihan bu mustafa murad ci jamiatul ashab da lay indil lan moy khutba nga xamni soko defé li na fukay neen waaw li de mom moy khutba la ci war ne bu te dara manké yow def nga ben discours rek waye du khutbatul minbar biñ xey mom lañu accord ni li moy khutba da am ci mën ta ñak ni ngay julé bo noppé ñu xamni julli nga khutba non lañ ko décrité nga xamni yi bu ci amul yow khutba wo sa khutba bi def na kon nak khutba eid yi tamit bu ñu khutba khutba eid ci la bokk ma bokki waaw ba tax na kon japp nañ ni war nañu fexé dal ba wax sax actualité lolou lu am solo la mais dakontoul nak nga ñew dégager lim xamni mom lañu fekkon fi mu do lu am solo ndax bobu mag ñom taw nañ ko xamni dañuy def lo xamni lu primé mukk wallahi lu primé mukk
0: nga deug de
1: xam nga alcorane mam cheikh mu doon lu mu jindi rek indi na turwa indi tuddu kam yi waxal kon kedd ko atal man day bare bare lol waye me day teud def jubot gi xamni yalla terenako te ba ay bi wacc da am ñu def def joju yalla ñew di wax ak ñom waye tuddul tur yoya man da xam ben technicité bu ne ci alcorane bu xamni lolu mo ñew ci mbidu man ni daw ba bokoy lire di nga gis parce que bu ne wawilu liman qalahu iblis ila ma sha fa innahu yulazim ma aghza wa afa bugal day fof sangé lo yaakar mu tass ak fof moy waylul kuñ fa duggal lo yaakar mu tass ci bugal la mo xamni du sedd mok néna bugal mom mi ngi xaar waye ka ci jëm moy ku iblis wa mat jëme ko ci la ko sopp mom iblis té lolo moy likoy gatchel mom ki mu wa mat té lolo moy li naxal sun borom ndax sul wam waxal bopam ni wama atakum rasul faqutuhu japp len jël len lu len jël ci indil nga bayiko fa jël len iblis indi sun borom bi del wax ni famu ñamal misqala dharratin khayran yara kun fatuba liman aghasa ma ata bi ar-rasul ali bi ali wasabi salama mu'tisul dan nak ñew nak ci wal tarikh ya himmatuhu tartaqi ila khayri la ila kadri wa dayri wa il liman lam ya'khus ma asabi al muntaqa ya ali usabi dari le wasaya yi manam leg nan gis nan ni lan hikma bi ne fofu ci sen jangale wure momu sa yu ko deg lay mel lu bes da ngay yakamti yowul eid ñewat wala bo amé xutuba bi te degg ko da ñu ko legi di ci rafére wu di ci jang nga xamni problème doful iman duñu amal man gis na né xutuba yi nga xamni moy xutuba mag yi raw té duñu ci gëna min man day saawé moko jangé dina yëg ni gëna dëgërat sama xel gëna dal bu baaxa baax waye dina jaxit ci man kat ndekete fi suñu bëgg bu ak ci gëm yalla ndekete defena lu bari da nga ni bëgg ma japp ko ci sunna ndax al mula sama la wax ci li la yalla tanal te moy nga taxu sunna ci walu al ijtina bu lepp luy moy yalla est ce man koy moy ni ko suñu waxe on manki manki yepp dama ko ci la di leg nak buñ ko don jang ba def da tass ko ci langue bi nga xamni ñi tok fofu mom lañu degg wallahi dinañ dem ba nit ñi dañuy yakamti wala bok dinañ ko arrêter diko diglu ci jariñu di xamni dekk ci ñi dañoo bayiwon lo xamni bu jamono ñewé rek jamono duko romb mukk mas bu ñew dinañ dund khutba yi ba wessu ko waye leele gi ko xamni xañ la xawul la na ci khutba wala bok khutba bu mu dajé la ba tax mu na khutba ñaar témer at waye ko xam dal xamna li ma bëgg wax defana ni ko dal
0: deug lay lo wax
1: ñu delo lo kaddu bi bëgg ñaw inshallah
0: inshallah jey wax bi leer am na solo da xam nga mag ñi seen wax day am barké
1: wallahi
0: sa yoko jangé rek day melni jamono djé nga toll mom lañuy waxé
1: wallahi
0: motam mi khutba seigne touba mom alhaji malik cheikh omar fouti yépp dafa don yu am solo yo xamni diko fatlu ci bisé yi dafa am solo
1: deug
0: la waye no ñoo joxna ay khutba ñaar témirat moy ñoo ñoy wéddi katé rek moy ñi ñafi non rek wéddi katé rek la ñoo xamné na ñoo mu ñoo jaaxal lénta baaxawé ci yenn imam ni nga waxé est ce que li waral seen khutba yi ñukoy jëmel ci yenn est ce que ndax lay ñoo gis ni mësoon nañ ci waxtaan le imam yi xam dañuy far ci parti bi imam yi xam dañuy far ci parti bi ku ci nek bu khutba nak day sét li favoriser parti mu ci wax est ce que lool tam nekul sabab bi
1: aw on ci dal ben galal non ñaari ci feñ moy parparlo ci walu diine parparlo ci walu politique legui nak sabab bi moy fi nga xamni ñepp xam na ni yow mom parti sangam fi nga fete na boko ca nga boku te loxo guddu lu ba ag na ci kilifa gu magga deug tebeski wala kori lu ñew nak yow nga daldi nak fexé nak nga fexé nak ba wax lanen lu dul lolou te ginaaw mënu ñak wax ci am nga occasion pour nit ñi deglu la pour nga japp ni man gëna convaincre yeug bobu nak lolou dafa soufé ci imam wax dëgg yalla imam bimu déplacer wo ñew nit ñi tok légui diko xaar ngir di deglu ci mom mu tok place yëneñu bi ak sako salam lu mu réé parce que yow nga tok imagine so bop ya tok yi saabay ñom ñoo tok wala bok bu lolu reey ci yow bok sa borom jiji dal ñoo tok am ñu la raw am ñu la gëna bax fu dak la jamm yalla wa yow la yalla dogal ci place bi tonex ma taxaw yow la tay ñi nga war ragal yalla lepp lu jëm ci walu wax ngir sa parti sa ragal yalla war na sax boko wax téréw ñu nak moy nga xam ni yow ci misal bu jël ci kenn rek ma ko ciar bu baax nga doon am señ am rafay mo xamni mom lu

0: defuli ci juma ji am nga fi nangam ñenté at yow rek aju mu ñu nga taw ci minbar bi té juma ji ñi ko mom duñu ay talubé ñoo dañ leen jax ay ibad lañ maniko dama japp ni suma mëna taxaw ci minbar bi leg mani Abu Hurayra leg mani Imam Sakhti leg mani Imam Shouti leg mani Kharlawiyo ci way señ bi nak su wax señ Touba ñewé est ce que señu ma wax nak ni señ Touba néna nangam bu ma xaté man ko li rek la
1: waaw
0: li rek la man ko japp na ni mo tax xigenté goor gi ni dafa doon ku bañ tarix mom dafa nekkul doon do bokku ci ben tarix la aw ko tete estelo lu moy dafa am ci misra ben bis nitu yalla ko xamni sa yu waxe denk nit ñi ngir ñaax leen am lu mu leen digal bu duu ak sharia am ben faqih bu genn dal di wax lu contraire ak li nitu yalla ci wax bam yag lool talibé yow lu ko waaw señ bi yow sa yo waxe xala xamoo ni diiw mom day genn waxat leg leg muni degg na ko de way xam ngeen lu ko may lol ñun ko déjà muni mom yalla ay kessa motax muy wax
1: ma sha Allah
0: aw neena su doon wax min ji es na ci yi negeeli lolu dak na bu yag gëna ko kon aw wax ngir yalla mom mo ci amatul way wax ngir yalla
1: ma sha Allah
0: parce que nak bo fekke ni waxuma ko kenn way bu fekke imam bo xam ni yow yag nga lek avance
1: ak degg
0: waaw ndax da ngay gis ko xamni sax mom manam manal lepp sax mënu mako ndax kon manam day fess
1: ko day fess wa gëdd ko gëdd gi
0: waaw way dal nañ moytu yoyu nañ wax ngir yalla ke bañ wax ngir yalla
1: inshallah
0: deugul
1: jey ba habi tam ñing ci santale serigne cheikh na abdou warou ñing ñi bayyi xel mom ci ñoña la bok ndax bu day wax waxam fu mu bok donte sax da nga xamni ki ci askan mbak la bok waye bu day wax mu ci diine par lo du ko ci duggal day wax li xarda yu wax li yonenti bi wax li kenen wax
0: ko man ngani kon mi ngi tewlu
1: ak bi wa mi ngi deglu ndax legui bi may duggi sere ma ngi jog mom mi ngi deglu ni mi ngi deglu
0: yaq nga sama maison bi
1: dere mi ngi deglu fa du bëgg la
0: wax ni yaq nga sama maison
1: bi mi ngi deglu mi ngi and ak ñun ni di deglu ci tel
0: damay jang ci mom ba nopi dama wolere nak wax ak yalla koku
1: wa kenn la man de
0: wa suma nekké di wax ñu mel ni lu ci bari day dess lol ci kanama ala mbacké mom mu jéggal ma rek
1: day contact d'accord day contact lol sax mom yi la bëgg wax diiné kess rek la bëgg wa dëgg yalla mi ngi ñi baye
0: xel yalla de
1: mang koy jaar wa mang koy baye xel bu baax ba ñu koy jaar ba kon ba habib melne ne technicien mi ngi ma tal loxon di wax na je des na juroom mi ñu julli
0: waaw
1: le kon mën nañ dugg ci ñaarël tom bi mu jëm ci walu nganalé yi waaw ñu dooru julli buñ jullé buñ ñé nak daar koy wël ci walu ngana melne nit ñang tambalé ñew ñu démon mak ñi ngi ñew xamna buñ jéxagut tam xamna li dess barétul man mang ci romb ay nganalé amna ñu xam sa biñ ñew gis na leen gis ni min len tero melni ay dal doyra war dal gis dalen dal xam man ma ko fekke biñ jige airport exi tero biñ len tero nganale am ñu xam gis na ko dem am ñu xam sa dem na ci tek don ndax ko ko wolere la ñu xam ko waye gis nañ fa yo xam dal buren man ken duko defé non yow yan jangat ak yan denkan ngay joxe ci nganale yi
0: wa moy la wadan wax rek moy ñun manam folklore dafa nañ ni legui dañ ko jël legui xamni mom moy upp ci lu muy def ak deg ngeen ci teet ak yeneen yi ci top yépp manam la ci gëlë gëf moy folklore magal gam yépp lolu nak jangoro la ju reuy
1: lolu deug la
0: jangoro ju reuy mam cheikh man ma ngi laccé lekété ganele jigen ni nek dañuy dem salon
1: waw dañuy dem salon
0: deug la
1: waw deug la wer kay gis ta
0: Allahu akbar
1: yeu salon de
0: manam wala tabarujina tabarujal jaa'iyatul ula bisun borom wax toilettu genn yalla da ko téré niko jaa'ile yi don defé yow nga dem japp ni beug taxay arafa bu ñew
1: waw
0: deseto bakkar yo bini ñëwé yow nga wara gëna giim nga ñëw sosat nak
1: waaw
0: subhanallah té li ci gëna metti bu solo bu ñëw bu ñëwé ci biir goor ñi day joxé loxo

0: Waaw waaw waaw waaw.
1: Subhanallah. Allahu akbar.
0: Am ñoom sax dañu accolade sax.
1: Eh Allahu akbar.
0: Ha? Waaw am ñi accolade.
1: Ah! Xamna de bu fekke am nga aljal mabrur de ben alim neena.
0: Hmm.
1: Bokk na ci alama yi wone ni ci aljam nanguna. Neena bu ñewé day gëna ragal Yalla.
0: Waaw.
1: Gis nga ko. Bu ñewé day gëna ragal Yalla. Gis nga fi ma wax ni taxaw di wax yow ni. Ba ngi jallo kër go xamni borom bamu aje makka.
0: Waaw.
1: Da tax nga xamni ñaanam nanguna defal ni Yalla ma nga lay ñaan Yalla bu Yalla bu Yalla mo defal Dakar.
0: Allahu akbar.
1: Gis nga bimu ñewé.
0: Hmm.
1: Da neelawul sax fof manam da tawat dem hôpital danaka da di gañ.
0: La ilaha illallah. Ngay?
1: Waaw kay waaw. Neena doomu momako netti. Man xawmako sax. Waye doom gi momako netti. Kon nga xamni jappal ni bo demé ba ñak Bakar. Bo ñewé di soxat Bakar ci bisum ngane la ñaata témer nit ñofu ñew ño xamni. Ñi gis na sa toilette sa kanam té wuñu ko gis. Ñi laal ñi té wuñu la laal, ñi laal gëla wuro leena laal.
0: Sëñ
1: bi.
0: Noir
1: daw dem rek ma ngi gis ño xamni li nga xeyé ba bi ñi bo joge jakk ci geegi ñi ngi installé wu
0: waaw
1: té ñi nga xamni ñom ñoy ñew ñi ngi lañuy way wala dañuy jang lekk ta ñom dañu mëna jang ci bu rew ab khadir ñi jang waxo
0: waaw
1: bu rew mourid
0: waaw
1: ñi jang ko ak mourid
0: waaw
1: bu rew pien même bu rew layen waaw nga xamni leg ñi ñew ci bi ñew fi nak bokk mi ne dañu daldi yekati innal mana ila lel ni dara ñu leena ci mourid la ñu daldi yekati ya man ajamba
0: daare
1: ñu ne nañu barkelu parce que dañu jëmat banen bu ne ginaaw ray waaw nga xamni kon ñinga ni seen bir ak mbojé ni dal seen marché la xamna comme na dug jotna
0: wa jarna wat mi may talal loxo sax
1: waaw mu leen ñewat nak ndax amna ci yo xamni mom
0: waaw
1: man nañ koy defé nona
0: waaw
1: ginaaw yi ni ci bolé te bokku ci te muy jur ay Bakar amna luñ yaakar ni képp ko xamni aji nga Bakar bo ñewé nga def ko non def japp na nonu moy tan dal maam cheikh
0: inshallah ko xamna kon buñ jullé buñ ñewé rek daal ci ñewat inshallah
1: baal jërëjëf
0: jërëjëf ba habib ñu koy sant wa do gërëm kon bilal nga noddu ñewat joxé waxtu daal di ñewat lek inshallah tafadal mashkura
2: ñi ngi abou micro gëni jaglel cheikh abdul khafir mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

0: war na la te daaji mo tax gis la yalla santane buñ ci yame
1: hmm
0: wallahi sunu gundi gi day japp ni lol
1: lol deug do sonu
0: da waaw day japp ni ko dal vraiment dal
1: hmm
0: gila buñ ko ñak annoncer dal annoncer gi dañ ko bañ
1: hmm
0: legi nak ak duggu ci walu gis nga sebe legi
1: waaw
0: ndekete yi mam sa yow rek ci ndoxum sam sa
1: dedet
0: amna ko ni legi ay kipo yi joxe ci la bok
1: waaw
0: wa man na yam nak ci fekke ni kala yomb yi
1: waaw
0: ak kursi yomb yi ak mbaxna yomb yi
1: hmm
0: nga xamni fiñ tolu ñu man leg ak bu jige makka lamuy bari ay mbaxna yu wex yoy yeb dama koy joxe la wax dëgg yalla soxla wu mako
1: waaw
0: ndekete neenañ amna ño xamni dañu wut ay pis legi diko joxe
1: waaw amna ci
0: legi ak it ñi xamni dañu ñu am yo xamni dañu leen di jox pass
1: waaw
0: waaw xam nga yoy nak mo ko dëgg yalla mom teggul fenn yoy dal ko no ci bo day ci walu islam dal l'islam teggul lolu kenn wax ko yalla ci ginaaw bo aje bu ñew dal
1: hmm
0: tere yi nga xamni dal yaang koy def ngir nit ñi ñew te yalla leen wo
1: hmm
0: ah lolu l'islam tegg ko kenn bokku ci walu aji
1: hmm
0: luñu war def nak mom moy bax na leen bo amé bokku julit mu aji makka ba ñew
1: waaw
0: nga dem nga ndokkel ko dik ci du sun borom dafa muy ben ponku bu l'islam bi mu rempli mom yow dëngë ci lool nga won ni ko bëgg na ci
1: hmm
0: nga delu su kër tok
1: hmm
0: ndax diw ma dama rek mom mo ñëwaat
1: hmm
0: kon amul ben xusiya bo xamni légui fokk da nga ko wala laal wala nga jigé ko
1: hmm
0: bax na nak yaakaar nañ ni comme amul bakkar jigé na makka manam mu ñaan
1: hmm
0: waye leg nga dem ci ko xamni neena ma waji neena felu iji waye neena kër mo jité borom xam ngi
1: wa abda ke wa de ki saaw ki saaw ko jige makka ñu ko ya wara jité tak tak
0: maniko baabi jurik bi reul mu ma deele tisbar la xuma tak tak man ko heureusement
1: yoy lañu faal di jité ci wa taksan
0: lol nak ñing ci def nit ñi attention moy hmm yow mi nga ya jige makka complexe yow ak ñaka fayda bu ndu duggal ci lay jité lo
1: wa lol deug la
0: bi yow xam nga ni fa reuy
1: waaw bari na ci de
0: sa imam mi ngi ni ci ginnaw
1: hmm
0: manam lolou da cey bokul
1: bu
0: defé ni ci la bok bu waaw bu defé ni yow ya wara jité tay ji
1: dédé bokku ci
0: manam yow ne ko ben star tay ji bo xamni da nga man dal dug deug setan amna doole mam cheikh
1: takuy dem it ko ku ñew bay dem da nga ñew tazor xam ñaanal la ndax bo jige bak
0: ah
1: waaw da nga ñew ne kuy dem da ngay tal da say loxo ne seug kee yi melni ab talibé ndax mo jige mak do xam lu mi wax nak dana katum karam dal tefril la nga dem
0: ah xamna yalla nangu ñaan yi yalla mom borom bax la
1: lol deug la
0: waye dal defilu dal señ bi dal mom wax deug yalla legui mit na trop
1: metna
0: di ci am ay fele yo xamni dal ah l'islam teggul ko de waye adala jo xamni kat lul yagul ndax man mi gis na ko dem makk ñew waye degul lolu ci jamono yu nekk xale metewul ni té jaxo bi amuti won joxal loxo bi amuti won
1: hmm
0: ba julli jotté légui kërëm jité mom mo jité
1: may deug
0: deug yalla wa deug yalla
1: ah man amna ko kuma dañ ko xam mom xamna ko lol sama wëlëre la bamu jogé makka ñu la di ñëw ba julli jot
0: waaw
1: dafa ni diiw demal jité ya fi daal jité daal ré wadde ko dal ba xam nga du dem makka motax ba wara jité yow ya wara jité
0: ma sha Allah
1: ñepp content ci nak wa mën ko ya wara jité ya daan jité ya jité man mom mang seen ginaaw rek
0: non la
1: wa ndax dafa xam dem makka yalla dimbal nako man nako dem na rek
0: wa
1: leena bu ñëw li nga ragal yalla la ko wara doli so ñëwaat
0: ha
1: way nit ñi duñ ci jangal lool ba habib
0: waaw
1: xamna buntu bi yaat la dinañ ci ñëwaat bajjan faama mi ngi yeglu ci suuf xamna day wone ni mi ngi deglu ma ngi ko gis mi ngi yeglu ci suuf ma sha Allah
0: waaw
1: mi ngi deglu mi ngi yeglu ci suuf ma koy gis
0: waaw
1: kon ba habib melna ni ñi ngi bëgg dugg naayet
0: waaw
1: yeen mom ay baykat yu mag ngeen
0: waaw
1: walu jiwe walu engrais xamna walu lu jëm ci walu ruuj mom xamna para ngeen ci mom
0: ñen ñu koy nopi nañu
1: wa légui nak jiw wek engrais bi déggoguñ ci dara ndax dañu wara tok xaar état wala ku ci nek da wara fagul lim wara mëna bay mu bay ko
0: wa xam nga ndaysan jekk gi moonu ko moyul rek waye bëgg gi mom ak li ñu wéso gum jangal nañu ñun digënté baykat bi ak état li baykat di wara def lum amé ci état nak mu def ko tégandaay waaw agran peuple légui moy baykat bi ak jek moko ko mayul de waye baykat yi 90% yépp xamnañ ni suñu jekkon buñ xaar ci état dara
1: moy deug
0: duté ñu xam nak ni état war na leen defal nangam ak nangam état da na joxe bay joxe sarette joxe ay machine dékk machine bi machine rado joxe engrais même restour nek yépp sax lañ ko lañ joxe waaw bobu coopérative yi ma sha Allah dëkk bi ma dëkk coopérative bu mag ñu gox bobu ñepp daal ngeen lañ ñu jaay ci ginaaw lool amutul nak waye minimum bi fi def legi loolu nga wax muy xagn na xawul dara ci état waye tel ge def fiñ tolu ni dama baña waye bëkk dem ben ba ben bokk mi mëna
1: waaw
0: côté col da xum côté fan day
1: waaw
0: xuma toy na wala toy waye dafa melni tawnafa
1: deg na ko
0: mi ngi non legi nak
1: même sa amna ko mëna salum tawnafa
0: waaw la mi ngi non nak bu lol amé dañu waral avant premier tiebe bu mom dina am fo deg ñu ni tambal na yo jexe ji wala bok ñuy tambalé fi xey ñom ñoy jëkka taw lu wax manam lu tax sax na dal du am ci walu gog dal manam toujours day tardé gi dal man jaxal na ma dé
1: ah doyna war gi jaxal nañu barké bay habib
0: jaxal na ma dé mom ci ané yagg bi depuis 2000 ba légui ak wala lu ko jitu manam dal walu jiwu day tardé man dal lol jaxal na
1: jaxal nañu barké
0: aw kon ndax day do loxe dañuy dem ba mën na duñ ko ñak def rek man damay japp ni man comme serigne dar la damay japp ni jaron na bu naré tan sax ñu am ñetti wër yo xamni dañ koy jël salaire ministère yépp ak DC yépp bok ñun ngir suñ diw bañu tardé
1: nga dëgg de jarno ko de
0: ñom ñu acc sen salaire yoy ay lol man duma ko deg fen
1: ah de do ko deg ngi koy salaire do ko deg mu ñu laal ko
0: dedet
1: do ko deg
0: man no ko sax ñu laal ko waye manam ñu tardé ko sax ñu la wéer wi kan dañ koy aj ba nangam tok leen ko jox
1: waaw
0: waye ñun dal man no aj lepp ñun baykat legi kon baykat yi yalla defal ñom ñu am jiw dafa na ma koy wote
1: man amna ko yow wa 88 628 0618 assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
1: bay modou jeri sila
2: waaw lo mag lay nuyu
1: sila bay habiba ala ngum
0: eh bay mour na nga def lay fay way sila sila ñu lay fay bax sante yalla ba alhamdullah
2: sen waxtan bi de
0: alhamdullah sila
2: content nañ ci lol
1: jere
0: jeuf sila yalla
2: tax yalla nga commencé ba leg ñu leen deglu
0: alhamdullah sila
2: ci imam yeen ci imam yi nga jox deg nañ ko imam wala comporto
0: deug la
2: ak affaireu jiw ngeen mu jëm mom moy problème baykat yi dal dama yakane ñi fekk won bu yag ak legi kante ci won sangor mu nga xat dal dana joxe jiw bamu doy
0: wallahi
2: ngay bay bo baxaju nawet mu jox la ay
0: retourne wallahi
2: waaw bo ñorale mu jëndu ko bamu jeex boku dal bobak legi dal gisatunu ci ñeufi dikki bobak legi ñu ku melne mom
0: ma sha Allah
2: ñi nak seen do xawnu baykal dal gouvernement yi ci def ñom xawna leen négliger
0: waaw
2: yeey ngeen mbir mi dal li ngeen wax dal dafa doy sekk wek jangale ci tambar bi dal ci laal ngeen fepp ngeen war laal content nañ ci lool de
0: ci la jeele jeuf
2: dañ ñaanal nak yeen nga waxe xam bu wéré wérit yow nak yaak maam cheikh mom leen de deglu ku ci ne da nga woné kon ci fudu noy la nga delu wat gëna xam fu ngay tewu
0: alhamdullilah ndox
2: yalla ñi ngi jaare bay sambalo kan
0: jeere jeuf
1: ko ko bay modou jeere ci la la
0: waaw xam nga bi muy fatte ñun bi nekké goné
1: waaw
0: jamono ci mor nono la tak sare di dem ci coopérative bu mag ba cool ci commune bobu ak jël mbok mom
1: wa 88 628 0618 bismillah
2: star mam cheikh
1: wa kay bay bal ay wax ak bay habib
0: bay bal way
2: bay bu ngi wax ni defal gi na wax bopam
0: wax na waw
2: bay habib kay
0: waw ma lay deglu
2: mané yaagi do ma ton ci defal gi de sama bop na nga fatte bop kana
0: jaar ci all bi jël ci wat waye xamna lu jeuf gi yaatul de ndax amna ño xamne rooj nañu waye ñu bari rooj hmm waye ñi ngi xey rooj nañu te fass nañu yene bay hmm nañu sak pexe
1: waaw
0: sak pexe gi nak moy fexé am aw jiw wa jiw bu baax
1: waaw
0: fexé ba fam koy jiw mu nek suuf xo xamne suuf bu baax la
1: hmm
0: ndax ginaaw engrais la wooru baax tax diñ ko amam deet
1: waaw
0: bobu dañ da am engrais ci engrais bu mokk bi ak engrais araw bi yep yep yep dañ ko doon jëli waaw nga xamni dal fasu rek waye loolu fasu dal
1: waaw
0: machine ye ferret bi même ferret dañ ko doon joxe waaw yep nga takku ko dem di liggey di ñewat walal kon war nañ ko jël le sat bu baaxa baax xamni kon baykat mom
1: waaw
0: jeen mëna jël dal fañ nekkul bu jëk ba légui wax ak yalla
1: inshallah
0: daaw
1: baax na kay ba habib
0: daal ñi ngi taggu ñepp digëlam ñepp rek
1: jërëjëf
0: ba di ma ci tam inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kon ba habib ñu koy sando di ko gëreem inshallah mu jëm ci walu baykat yi mom duñu leen bay ñu ñoo leen fi nekkal ndax ñun tam ay baykat lañu ni mu ko waxe ni ñi topato jangale kat ak chauffeur sek ñeneen bayu ñu xel ba baykat yi la ñam sax ane wax deug yalla ci aw nak la lañu nekk ma ci waxtana bay serigne kero neena ma amna ño xam tane dencion nañu jiwu waye dañuy dem ba tollu fa xam fuñu jaar jaay ko ngir mëna dund jamono bu nakari jamono bu metti do jël dara denc ko ni dama koy ji te kër gi dara amu fi kon mo tax ñu ba amna ñu ñu dencion jiwu waye dañ koy mujju genn dem jaay ko ngir man ko andi ci kër gi kon yakarna war na leen bayyi xel liñu war jox jiwu ñu tel ko xam ni ko baye habib waxe jamono ji waran nañ tollu fo xam ñanga na dekk sangam ñanga joxe dekk sangam ñanga joxe ñeneñ di yaakar di xamne kon lañu exi ci ñom waye ba leg deggu ñu wax ci dara lool tax deug yalla ñing koy jambat ñi ko wara deg nañ ko deg ñi ci wara dox nañ ci dox kon sant nañ ñep gëreem nañ ñep ñi ci jotta wote ak ñi yeglu ci suu bajjan faama ñing koy ziar baax mi ngi yeglu ci suu baye modou jeri sel ñing koy ziar baax modou sade ñu soxna ciara jaarakul baye balla jang tam ñing koy ziar señ ahmad mbay cisé dakar sandiga mu tam ñing koy ziar baax ak ñi bëggona duggu ñep te duggu ñu sant nañ ñep gëreem ñu ñep lu jub yalla lu dëngununa in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: dik fukki do fan ak ben ci la ko nekkon nak man nga delu masar nga joyi won timir bobé mu béron señ bi nekk bi nak man mi nga xamné ñoñi ku ñoral bal mu la fay do fayé ko malako neexalé
1: ci
0: yoni gi ma sama sang yoyi yoni ci yow sama sang bobu sax yoni ci yow wax nañ né bam joggé fofé
1: cey
0: bam datan ag masar mbollem lu ko señ bi joxone ak lu mu fa jélé won lulul borya agut kërëm da ko maye ci yoni bam jéx dërëm lulul borya juroom témiré képp duggu kërëm
1: da nga xam mom la waro na fay
0: waaw ba ko señ bi yégué da ko wolu wat mu ñëwaat bam ñëwaaté mu yëkëtat ko par yu takku nak
1: jox
0: ko ko ba nopi bolé ko ak ay donga ap escort da ngeen fexé ba li mako jox na duggu kërëm ngir bañ mu joxé ko bim accé ci léna ginaaw señ bi dé li yité léna ko ni baye bo xaaliss bi ma chargé ci ab bitik def ci commerce mu daal ci charger ab bitik ci buntu kër ga né day commerce jox ko kuñuy wax aser mbooj né ko mu jaayal ko ci waaye ku ñew rek di wax soxla mu dama asal jox
1: la
0: dama asal jox la bam yag bitik ba fex del aser mbooj tej bitik ba
1: bitik ba jeex
0: daal di dik né ko dama bëggono waxtaan ak yow mu né ko lu xew mu né ko damay jaay wala damay maye mu né ko lu xew mu né ko mbolo ma nga fess del ci bitik ba kenn ku né nan asan señ bi né nga jox ma señ bi né nga jox ma mu ne ko asan djubul dem mu daldi djub bimu djugge ñu and ñom ñaar ba ci bitik ba mu jatti jël peñu sukkar da ne ngir ku soy tamit man ibrahima djub al masari soyuma ya xantum yalla dal da gëna wuur ya xantum nit bitik bobé dañ ko mujj giiro kon fofu tolo nako fi ci tap fi ma ci danelé rek bala nga indi
1: koku mo man ñep
0: benen question
1: fi musa lol kenn musu giir
0: señ ma samba
1: da
0: do señ ma samba señ ma samba ci tap ga rek yor mburu mu bari tajje ci jamono yoyé bobu mburu don lu jafé won
1: ah dafa am
0: bolam wuur ko ndeysane kenn ku dem fess del señ ma samba di dag di sanni na ni di dag di sanni bam yag am mag mu rafetum xel ñew ne ko mbacké señ na la digël bismillah hakay mu nga dama gis ni ngay sédélé dé da nga top sa tak ak sa xir te bu wéé ni amna kilifa yu tok fi sewet di ay sang
1: té dañ
0: te bu wéé ni rek ñom ñi duñ ci barkélu ma bëggoon bu féké ni mënu wañi li nga xamna ni do ko man bu féké mënu wañi ni nga sédélé wutal dara fegg feggal ko bu nga pé ñom ñu barkélu ci wa goor jërëjëf
1: jërëjëf
0: da di jël ñetti mburu jox ko señ ibrahima djou almasari nak yibir ko mbassi li téel mburu yi ba nopi di sédélé li dag sanni ba nopi bu mburu bi jeex señ ma samba dañe ndax jipp am nan
1: waaw
0: ñu ne ko wa jortu nañ ne ñepp am nañ de mu ne ana ko amul na talal loxom ken talal ñepp am mu ne kon ñepp am nañ ñu ne ko mbacké de ñepp am nañ mu dañe señ ibrahima djou almasari gess dañ ne ko ibra
1: ana mburu mi wala joxon
0: ni mburu mi mala joxon kon ñu barké la mu ne ko limako sédélé walé motax ñepp am ndeké bi mi dagali sanni fé señ ibrahima djou almasari mi ngi dagali sanni benen côté mu don lo xamné
1: ci xam xam be clifté
0: mam tier nako waxon moniko yibri kumba sindi sa tab gi jaxal nama ndax da nga tabé ba tabé ci sa daraja
2: mam tier
1: do faati do ndamal daru
0: ne ko yaw masale mu lej ci yaw lañu ñew nga lejeenté baat bu nit xamul ci ñew lañu nga gaganté ko kene gënul la doon bu sang te ku lu yoni nga dem
1: lol da yambut
0: mam tier nako séré walé won moko sédé

0: wax nañ ne bokk na ci bi ko suñu joxe nepp bo bi ngay wax ba yeggale Cheikh Ibrahima dolle na ci nak man de mbacke soko na yere wala rente kay bor
1: cey
2: deggal
0: la ay bo xanu ñu wala rente ak mu mo ne bu mu ko nak ay bor dama gis borom jamm
1: wallahi ndaysan cey
0: kon nak mo ngi leen di ci xari bu baax
2: li jëf
1: ci Moussa Basir waaw
0: ma ngi ni ñaan ak njabotu Cheikh Ibrahima jog jep
2: waaw
0: amna marché bu Cheikh Ibrahima jog defalun sa mam dañ ci re
1: waaw
0: waye da no reer mo rek kenn mo ko xam won may la ni di la ko lancer nak ak yeen ak keneen tepp ko lu dekk
2: waaw waaw
0: ndax defalon nako marché mo suñu mbacke bu so ko defalon marché seigne kirelo
2: hmm
0: marché seigne mbacke bu so mi ngi commencé won ci h dib di aw jaar soudou rassemblé hmm waye marché ko cheikh ibrahima diop al masri bi
2: hmm
0: mi ngi tambalé ci al mawtu la yadahul la yadahul amir hmm kala wala yadahul wazir non la ko wala tambalé hmm lo dal seigne mo ko djit ngen ko sulmu ko ban man amad marti bo
3: di defal Moussa Basir waaw sama wolé sama wolé la
2: mat nako dé
0: waaw légui nak
2: waaw
0: ci mom école la bokk né Seigne Touba rek la jàngalé
2: waaw Seigne Touba rek la jàngalé
0: ma nga xamné dal cëpp ku bëgg xam Seigne Touba wala nga gën wala nga bëgg sa xol Seigne Touba dara def ci
2: hmm
0: da ngay gëstu wax Cheikh Ibrahima Diop al-Masri
2: waaw ma dëgg la
0: man dé ma ngi di wad yagg dama mom way mu lay dama ko def gëstu
2: diwan nessa
0: ak diwan bobu ak di ci doli ci Seigne Touba
2: hmm di ci doliko
0: lene mu jëg ci xofir wala ko ñaari bay ci ko 70 talat way da ngay jëg ci jëgoon ci ko tok dam ci
2: ci
0: Seigne Touba ñu wéré wéré
2: hmm
0: Seigne Touba na la meloon ci jabaru Seigne Touba jëpp tam
2: waaw deug la
0: amna bay bu nga neex nak wax dama ko fat net yu bari wu way ci Moudou Moussa
2: waaw
0: da ko wax neko
2: hmm
0: Seigne Moudou Moussa de sak baax
2: hmm
0: fa fekkone ni ñi gën nak la wax de
2: ñi gën
0: dañ cey jël jooni
2: hmm
0: jooni aduna sepp ñi ci gën buñ ci jëlul jooni
2: hmm
0: buñ ci sélectionon jooni tek leen ci balance
2: waaw
0: fop néna Seigne Moudou Moussa tek fi néna mu wat leen
2: cey
0: falaw wul jinta bi alfin min afadilina law rajahta kullan wa lam ta'dil bi al udaba
2: deggal la
0: ko bëggul Seigne Moudou Moussa
2: ko bëggon la
0: non la bëggon waata Seigne Touba yépp
2: tam wallahi ndaysan
0: kon nak koku mu roy way la Seigne Ibrahima Diop al-Masri yalla nako yalla fayal
2: amin
0: nak ngi sat ñepp def ba ci li xalaat ak ben ñaanal ko
2: waaw kay
0: ñaanal njabotam ci jitu ci yépp
2: hmm
0: defat surtout sharif ila al-masri nak ñaanal njabotam ci nek yépp
2: hmm
0: sama borom sambul andem
2: hmm
0: ci arale bi ko lebe gëpp jurit dara ji Seigne Touba
2: torkal
0: waaw damay bañ rek mu guddu waye
2: eh amna solo yow ka war ga guddal nak
0: non deglu jerge wa li ci ras nak moy Seigne Moussa waaw kay Seigne Moussa tay ahma mo nga dalal nak day am mo mel dalal
1: waw
0: ci seigne jire ko mo xamone bu ndet
1: ah lol ki man la di
0: seigne jire mo jox seigne arif lo mu jox sonu ami lo mu jox mom momi direct pour seigne jire direct
1: kon fiñ tolni kon ñew nañ sanna rek
0: ah
2: sanna nga do de
1: yow mom da nga don ab keno ci yoon wi
0: wajuru mu jige dal do mi seigne jire bu jur
1: wallahi ndaysan ah lol mom ki de sa ngok kon
0: kon nak sanna
1: dal al mashari
2: al mashari
1: way yowit dañ lay ñaanal rek di séré ci yow séré yo xamné
2: aha
1: yalla rek tax ñu diko séré
2: deug la mat nako
1: yow mag ñu bax ñepp li yitel
2: waw
1: waw dem na
2: wala dal mi ngi lay deglu da nga deglu ci
1: radio mom Seigne Moustapha bi
2: da nga deglu
1: da na li digënté ak mom xawna ñoo gëti gisé nak Espagne lañ mu gisënté waye bu yagul rek mag mom ñi ngi joko ci li xew légui ci réseaux sociaux yi ci télévision sax la xewé won ko xamné da doon wax ci histoire magni ba ñew ci Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari
3: da koy jaxassé mag
1: ba indi fenen fo xamné jël ñeebal gi yépp tuxal ko fenen ba nopi Khadir gi mu nekkon ak wajuram mu yobbu ko ci Tidiane la won jaxassé bari ba nopi bañ fexé ba jot ko ngir
3: rectifier
1: ngir léral ko mu lér ci bop bi mu bëggone sigi ñu bëgg japp né mo né won ci dig kérok bobu Mag Seigne Moustapha mi ñoo ci doon joko
3: lu am solo
1: ba mujj gi Seigne Moustapha néma ligéena gaaw sax moy sama vidéo yi nga xamné dañ ko defoon ci Estuaru Sanou sax légui dañ koy dag yu neeku
2: okay
1: ta loolu ci Wolfa Diri la ko defewoon
2: mu nga
1: waaw ci Wolfa Diri la ko
2: xam nga nak top jotaay yu am na
1: ngir won la né mom bi ku yoon wi yitel la
2: deug la
1: ku yoon wi yitel
2: ma jël ma assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
2: ay wa ku baax ku wax na loolu
4: sama
2: magat job
4: waaw
2: sama magat bismillah am nañ bekk lool ci wote bi ah ma sha Allah sama magat mom Cheikh Ibrahima Diop
1: mom Seigne Abdou Wahab
2: waaw mom Seigne Abdou Wahab bismillah
4: ñoo ngi sant bu baax ba ci sa jox
2: waaw waaw
4: do jaade mo ci sant yi rek bu baax
2: waaw ci rejeuf
4: assalamu alaykum
2: ci la aliou waaw Cheikh Ali mat nako de ndessam
5: diko ñaanal lool yalla sun borom dool
2: ko wërëk amin ko